0: taxi register. Ko da yake wannan sabon hukunci na buƙatar ƙarin nazari daga bangarorin da abin ya shafa. Yana ƙara nuna cewa harkokin shari'a na ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen tsara siyasar Najeriya gabanin zaben 2027. To idan ana ci gaba da tsara yadda jam'iyyu za su shiga zabe, akwai kuma wata muhimmiyar tambaya. Idan lokacin zabe yayi, wa zai tabbatar da tsaron 'yan takara, jami'an zabe da masu kada kuri'a? Amsar wannan tambayar ta sake dawowa kan teburi bayan da Majalisar Dattawa ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi. Akwai ƙarin wata muhimmiyar muhawara da ke ƙara ɗaukar hankali a fagen siyasar Najeriya bayan da Majalisar Dattawar ƙasar ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi, wani mataki da wasu ke kallo a matsayin sauyi mai mahimmanci a tsarin tsaron ƙasa, yayin da wasu ke nuna damuwa kan yadda za a iya amfani da shi a lokacin siyasa, musamman ma lokacin zaɓe. To kamar yadda ake cewa, tsaro ginshikin zaman lafiya ne, amma tambayar ita ce wani irin tsaro ake magana a kai? Domin ƙarin haske, mun tattauna da masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso, wanda yana zarci lamarin daga mahangarsa.
1: Tun farko ma dai wannan ba wani abu ne wanda yake mai iya yiwa a tsarin zamantakewar Najeriya ba. Saboda shugabanninmu sun saba da kama karya da yin abin da suka ga dama da 'yan sanda na federaliya da kuma tsarin bangaren shari'a na ƙasar yana tafiya ƙarƙashin buƙace-buƙace da burace-burace da manufofi na son zuciya na su gwamnonin da ake da su, amma ba yana tafiya a bisa tsarin dokoki irin waɗannan da ƙudure-ƙudure waɗanda aka taɓa sa wa hannu ba. Saboda haka ɗan Najeriya ya gaji da gafara sa bai ga ƙaho ba, kuma ɗan Najeriya ya daɗe da rufe ido bai ga kyan makanta ba. Don haka ba wani abu ne mai yiwuwa a ce an iya tsare waɗannan abubuwan ba tare da an dubi ɓangaren ƙabilanci da addini da kuma sanya siyasa wajen gudanar da ayyukansu waɗannan 'yan sanda na jihohi. Kuma wataƙila ko da bayan rayuwata, waɗannan bayanai da nake yi na san wata rana za a ɗauko su a sanya inda mutane za su zama alƙalai. Sittina su ce a yi dama da Yahuza Getso ya taɓa faɗan haka.
0: To ya za a yi a kaucewa haka?
1: To yadda za a yi a kaucewa haka shine samar da shugabanni na gari, aikace aiwatar da tsari wanda zai yaƙi cin hanci da karɓar rashawa, handama da babakire da son zuciya wajen gudanar da kasafin kuɗi, da kuma bawa ita hukumar 'yan sandan cin gashin kanta.
0: Watan duk da cewa na jihohi ne su zama masu cin gashin kansu kenan kake nufi?
1: Dole ne su zama masu cin gashin kansu duk da cewa na jihohi ne. Kuma a nema musu hanyoyin da za su nemo wa kansu kuɗin shiga da na gudanarwa. In ya so ya zama tallafi ne wanda bai taka kara ya karya ba.
0: To a ganin ku ta yaya wannan zai iya inganta tsaro a Najeriya?
2: To abu na farko da ya kamata mu fara mai da hankali a kai shine mu ma kalli wace ce Majalisar Dattawa. Domin wannan Majalisar Dattawa a guri na ita ce majalisa mafi muni, mafi lalacewa, mafi koma baya, mafi taɓarɓarewa, mafi rashin sanin makamar aiki da kuma rashin sanin ciwon kai da rashin kishin ƙasa da kuma saida miƙa kyautar 'yan Najeriya ga ɓangaren zartarwa. Saboda haka tun farko ita dokar kuma in muka zo muka kalle ta, wace hanya aka bi aka yi dokar? Shin an bi ƙa'ida? Shin an bi tsarin da ya kamata? Saboda mun ga ɗan majalisar tarayya Honorable Bashir ya tashi a gaban majalisa, ya yi fallasa, ya yi tonin silili, ya bayyana gaskiya, ya kuma yi tambayoyin da kakakin majalisar ya kasa bashi ansa. To ta yaya aka yi babu waɗannan amsoshin ga 'yan Najeriya?
0: Wannan kenan ra'ayin Dr. Yahuza Ahmed Getso kan batun kafa 'yan sandan jihohi da kuma tasirin sa ga tsaro da tsarin demokradiyya. Sai dai wannan batu yana da bangarori da dama da ke buƙatar ƙarin fahimta. Idan aka ce za a samu 'yan sanda na jiha da kuma na tarayya, to yaya wannan zai shafi yadda ake tafiyar da harkokin zaɓe a ƙasar? Domin jin ra'ayin jama'a kai tsaye, mun tattauna da wasu 'yan ƙasa da ke bibiyan mu akan wannan batu.
3: Assalamu alaikum, sunana Dr. Sani Aliyu dan masani. Idan aka ce 'yan sandan jihohi an ɗauke su, a gaskiya za a mai da shi siyasa. Gwamnoni ne kawai za su amfani da su, kawai su yi amfani da su don siyasansu. In ka duba, ita gwamnati ta ƙirƙiro jami'an tsaro iri daban-daban. Duba da su ma 'yan sandan da ake faɗi ɗin na gwamnatin tarayya, ba wai ba za su iya ba ne.

0: Haka ga 'yan sanda gaba ɗaya admission ba su wuce mutum 20 ba. Rashin ɗaukan da ba a yi na 'yan sandan ne duk shi ya kawo haka. Ai, a gwamnatin da ta gabata ta kirkiro wasu da ake cewa special constabulary. To su me suka yi? Ai, da an sabunta su da kayan aiki ya fi a ɗauki ɗan sandan jihohi.
1: Sunana Faisal Kabir. Na farko dai, ko sau ɗaya ko wannan 'yan sandan jihohi babu abin da za su ƙarawa, in ban da ma lalacewa da za su ƙara kawowa. Domin in dai har mutanen da suke da ƙwarewa fojojin Najeriya wanda a baya sun fi kowane fojoji a Afirka sun kasa yakar wannan 'yan ta'adda saboda gazawar gwamnati wajen samun musu makamai da kayan yaƙi da ya kamata, da kuma ba su umarnin da ya kamata wajen yakar wannan 'yan ta'adda. A ce sun gaza sai wofi mutane ne a jihohi, ba a ce ba a tafufu rana ɗaya fufi wannan abun. To ina mai tabbatar maka da cewa wannan abun ba zai taimaki harkar tsaro ba, sai dai zai taimaki su gwamnonin da su 'yan siyasa da su shugaban ƙasa wajen cimma buƙatunsu wajen murƙushe 'yan adawa.
2: Sunana Abdullahi Muhammad Mayama daga jihar Kebbi Arewa maso yammacin Najeriya, ɗalibi a ƙasar Indonesia. A daidai wannan lokaci ne ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta ba da ƙaimi sosai da sosai wajen samar da 'yan sandan jihohi, musamman jihohin da suke fama da matsalan tsaro wanda suka hada da Kebbi, Zamfara, Sokoto da sauransu. Jihohin suna fama da matsalan tsaro, yanayin jami'an tsaron da muke da su a Najeriya na 'yan sanda yayi ƙarancin da ba za su iya ba da tsaro kowanne ƙauye lungu da saƙo na Najeriya ba.
3: Sunana Alhaji Babani, na zaune Kano. To, a gaskiya abun ne ya zo da harshen damu. Ya yi gaggawa, yana da amfani to wani ɓangaren ba shi da amfani. A yanzu dai, ni ban ga amfaninsa ba. Saboda idan aka ce za a amfani da su ne wajen harkar zaɓe, to gaskiya za a samu matsala. To, ni abin da nake tunani, ka san dai su magabata na da, shugabanni da aka yi, su ma suna da wannan tunanin, me yasa su ba su yi 'yan sandan jiha ba? Duk jami'an tsaron da ka sani ma da su a na gwamnatin tarayya duka, me yasa za a yi na jiha yanzu? Sannan za a yi na jiha yanzu, me yasa za a yi cikin gaggawa abu an kai majalisa awa 1, 2, 3, 4 a ce kowa ya sahanu, me yasa?
4: Yayin da ra'ayoyi ke bambanta, abu ɗaya ne ke fitowa fili: batun tsaro na daga cikin ginshikan da ke tabbatar da sahihin zaɓe. Yanzu kuma mu dan laika wasu muhimman abubuwa da ke faruwa a fagen siyasar yammacin Afirka tare da hawa halin gwangwazo.

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasa tare da nazarin abin da suke nufi ga demokradiyyar Najeriya. Hausawa na cewa tun rangidi tun ranza ne. Idan haka ne, to zabe ma tun daga yadda ake shirya shi yake fara nuna ko zai kasance mai inganci ko kuma akasin haka. A wannan makon, hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya, INEC, ta bude shafin ta na yanar gizo domin jam'iyyun siyasa su fara loda sunayen 'yan takarar su. Wani muhimmin mataki ne da ke nuna cewa shirye-shiryen babban zaben 2027 na ƙara ɗaukar salo. Sai dai kuma ba tsarin zabe kadai ake magana a kai ba, akwai kuma batun tsaro bayan majalisar dattawa ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi. To shin waɗannan matakai za su ƙara wa demokradiyyar Najeriya ƙarfi ne ko kuwa za su bude sabbin muhawara? Abokinku ne dai Michael Kudisin ke muku lale marhaban a cikin shirin dandalin siyasa. Mu fara da batun da ya shafi shirye-shiryen zaɓe. Hukumar zaben Najeriya ta bude shafin yanar gizo domin jam'iyyun siyasa su fara gabatar da sunayen 'yan takarkarunsu. Mun tattauna da mai magana da yawun hukumar Zainab Aminu domin jin ƙarin bayani.
1: Kamar yadda dokokin zaɓe ya tanadar, jam'iyyun siyasa su aiki da sunayen waɗanda suka lashe zaɓuka na cikin gida wa hukumar zaɓe domin su kasance waɗanda za a fafata da su a zaɓe na shekara ta 2027. To hukumar zaɓen ta fara horaswa na musamman ne wa wakilan jam'iyyun siyasa ɗin. Maƙasudin wannan horaswan shi ne a nuna musu yadda za su yi amfani da wannan shafin na hukumar zaɓe su aiki da sunayen ba tare da an samu wani matsala ko tangarɗa ba. Lokacin da aka ware domin aiki sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisu na tarayya shine ranar 27 ga watan Juni. Waɗannan sunaye da za a aike sunaye ne na 'yan takara waɗanda suka ci zaɓuka na cikin gida a matakin shugabannin ƙasa, gwamnoni na jihohi, 'yan majalisu na tarayya wato majalisan dattawa da majalisan wakilai da kuma 'yan majalisu na jihohi.
0: Kakakin hukumar zaben Najeriya kenan Zainab Aminu. Sai dai buɗe rumbun bayanai kadai bai wadatar ba. A game da fahimtar abin da wannan mataki yake nufi ga tsarin demokradiyya, mun nemi ƙarin haske daga masanin kimiyyar siyasa Dr. Ziyauddin Zubair Maitama. Ga zantawa ta da shi.
2: Wannan dai bai wuce shirye-shirye wanda aka saba gani ba, wanda hukumar zaɓe take yi don ta inganta shirinta na gudanar da zaɓuɓɓuka kamar yadda doka ta ba ta dama. Kowa ya sani cewa a baya, a shekarun baya, hukumar zaɓe tana karɓar sunayen 'yan takarkaru daga jam'iyyu a cikin wasu takaitaccen lokuta. Haka zalika, haka dokar zaɓe ta yi, amma a yanzu tsarin ya ba wa jam'iyyu su shigar ta manhajar na'ura mai kwakwalwa, su shigar a wasu tsakanin wani lokaci zuwa wani lokaci.
0: Dokta, daga bayanin da kai kamar ka yarda da wa'anda ke cewa wannan zai iya rage rikice-rikicen cikin jam'iyyu da ake samu wajen mika sunayen 'yan takara, ko kuma sai an mika sunaye wani ya zo daga baya ya ce shi ma ɗan takara ne?
2: Wato wannan ba zai kawar da wannan rikice-rikicen ba, domin kullum in aka yi gyara akan wasu abubuwa kuma dokokin zaɓe suka duba wasu matsaloli na zaɓe, zaka ga cewa 'yan siyasa na ƙirƙiro da sababbin wasu matsalolin ko kuma wasu ƙorafe-ƙorafen ta inda waɗannan dokokin suka ɗanyi rauni ko suka ɗanyi sassauci. Saboda haka, ko da hukumar zaɓe ta ayyana wannan lokaci a matsayin dole kowace jam'iyya ta gabatar da sunayen 'yan takarkarinta na dindindin zuwa zaɓe, ba zai hana wani ɗan takara kuma ije kotu ya samu wani hukunci wanda zai ci karo da dokar zaɓen ma ko kuma da tsarin gudanar da zaɓen kamar yadda aka saba gani. Amma dai zai rage.
0: To dokta, daga ƙarshe ka yi bayani ɗazu cewar wannan tsarin ba zai kawar da matsalolin cikin gida na jam'iyyu ba, gutsuritso ma da sauransu. A takaice, me ya kamata a kula da shi?
2: To shi ta dai abin da ya kamata a kula da shi shine cewa dai kowace jam'iyya wani tsari akwai dokoki na ƙasa na zaɓe. Kowace ita hukumar zaɓe aikinta ya dogara ne da dokokin zaɓe da aka zayyana, wanda kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ne ya gabatar da wannan. So idan yan jam'iyyu ko kuma al'umma suka ga cewa jam'iyyu ba su bi waɗannan ƙa'idojin na dokokin zaɓe ba, suna da damar da za su tarsasa jam'iyyun nan nasu su bi. Haka zalika ita kuma hukumar zaɓe a nata ɓangaren dole ta ci gaba da ƙarfafa aikinta na saka ido a ayyukan cikin gida na demokradiyya na zaɓuɓɓukan fiddagwani na jam'iyyu, su kuma tabbatar da an bi ƙa'ida. Sani kowa ne cewa za a yi abubuwa zaɓukan fiddagwani a jam'iyyu, kuma hukumar zaɓe ta je ta sa ido, amma kowa zai ga process ɗin ko kuma yadda aka bi tsarin kamar ba a bi doka ba ko ba a bi ƙa'ida ba ko an yi wani abu na aron gizo ko son rai, kuma ka ga hukumar zaɓe ta karɓi wannan abin haka. Wannan yana nuna rauni daga ɓangarenta da kuma bai kamata, duk da hukumar zaɓe tana da ikon ta karɓa daga hannun jam'iyyu, bai kamata ta karɓi irin waɗannan sakamakon daga jam'iyyun da aka tabbatar ba su bi ƙa'ida ba.
0: Yayin da muke kammala shirye wannan shiri kuma wani sabon labari ya shigo. Lallai labari ya ishe mu cewa kotu ta soke hukuncin da ya umarci hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta yi wa jam'iyyar NDC rajista. Ko da yake wannan sabon hukunci na buƙatar ƙarin nazari daga ɓangarorin da abin ya shafa, yana ƙara nuna cewa harkokin shari'a na ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen tsara siyasar Najeriya gabanin zaɓen 2027. To idan ana ci gaba da tsara yadda jam'iyyu za su shiga zaɓe, akwai kuma wata muhimmiyar tambaya. Idan lokacin zaɓe ya yi, wa zai tabbatar da tsaron 'yan takara, jami'an zaɓe da masu kada ƙuri'a? Amsar wannan tambayar ta sake dawowa kan teburi bayan da Majalisar Dattawa ta amince da ƙudurin kafa 'yan sandan jihohi. Akwai ƙarin wata muhimmiyar muhawara da ke ƙara ɗaukar hankali a fagen siyasar Najeriya bayan da Majalisar Dattawar ƙasar ta amince da ƙudurin kafa 'yan sandan jihohi, wani mataki da wasu ke kallo a matsayin sauyi mai mahimmanci a tsarin tsaron ƙasa, yayin da wasu ke nuna damuwa kan yadda za a yi amfani da shi a lokacin siyasa, musamman ma lokacin zaɓe. To kamar yadda ake cewa, tsaro ginshikin zaman lafiya ne, amma tambayar ita ce wani irin tsaro ake magana a kai? Domin ƙarin haske, mun tattauna da masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu, wanda ya nazarci lamarin daga mahangarsa.
3: Tun farko ma dai wannan ba wani abu ne wanda yake mai iya yiwuwa a tsarin zamantakewar Najeriya ba. Saboda shugabanninmu sun saba da kama karya da yin abin da suka ga dama da 'yan sanda na federaliya da kuma tsarin ɓangaren shari'a na ƙasar yana tafiya ƙarƙashin buƙace-buƙace da burace-burace da manufofi na son zuciya na su gwamnonin da ake da su, amma ba yana tafiya a bisa tsarin dokoki irin waɗannan da ƙudure-ƙudure waɗanda aka taɓa sa wa hannu ba. Saboda haka ɗan Najeriya ya gaji da gafara sa bai ga ƙaho ba, kuma ɗan Najeriya ya daɗe da rufe ido bai ga kyan makanta ba. Don haka ba wani abu ne mai yiwuwa a ce an iya tsare waɗannan abubuwan ba tare da an dubi ɓangaren ƙabilanci da addini da kuma sanya siyasa wajen gudanar da ayyukansu waɗannan 'yan sanda na jihohi ba. Kuma wataƙila ko da bayan rayuwata, waɗannan bayanai da nake yi na san wata rana za a ɗauko su a sanya inda mutane za su zama alƙalai. Fitina su ce a yi dama da Yahuza Getsu ya taɓa faɗan haka.
0: To ya za a yi a kaucewa haka?
3: To yadda za a yi a kaucewa haka shine samar da shugabanni na gari, aikace aiwatar da tsari wanda zai yaƙi cin hanci da karɓar rashawa, handama da babakire da son zuciya wajen gudanar da kasafin kuɗi, da kuma bawa ita hukumar 'yan sandan cin gashin kanta.
0: Watan duk da cewa na jihohi ne su zama masu cin gashin kansu kenan kake nufi?
3: Dole ne su zama masu cin gashin kansu duk da cewa na jihohi ne. Kuma a nema musu hanyoyin da za su nemo wa kansu kuɗin shiga da na gudanarwa. In ya so ya zama tallafi ne wanda bai taka kara ya karya ba.
0: To a ganin ku ta yaya wannan zai iya inganta tsaro a Najeriya?
4: To abu na farko da ya kamata mu fara mai da hankali a kai shine mu ma kalli wace ce Majalisar Dattawa. Domin wannan Majalisar Dattawa a guri na ita ce majalisa mafi muni, mafi lalacewa, mafi koma baya, mafi taɓarɓarewa, mafi rashin sanin makamar aiki da kuma rashin sanin ciwon kai da rashin kishin ƙasa da kuma saida mika kyautar 'yan Najeriya ga ɓangaren zartarwa. Saboda haka tun farko ita dokar kuma in muka zo muka kalle ta, wace hanya aka bi aka yi dokar? Shin an bi ƙa'ida? Shin an bi tsarin da ya kamata? Saboda mun ga ɗan majalisar tarayya Honorable Bashir ya tashi a gaban majalisa, yayi fallasa, yayi tonan silili, ya bayyana gaskiya, ya kuma yi tambayoyin da kakakin majalisar ya kasa bashi ansa. To ta yaya aka yi babu waɗannan amsoshin ga 'yan Najeriya?
0: Wannan kenan ra'ayin Dr. Yahuza Ahmed Getso kan batun kafa 'yan sandan jihohi da kuma tasirin sa ga tsaro da tsarin demokradiyya. Sai dai wannan batu yana da bangarori da dama da ke buƙatar ƙarin fahimta. Idan aka ce za a samu 'yan sanda na jiha da kuma na tarayya, to yaya wannan zai shafi yadda ake tafiyar da harkokin zaɓe a ƙasar? Domin jin ra'ayin jama'a kai tsaye, mun tattauna da wasu 'yan ƙasa da ke bibiyanmu a kan wannan batu.
5: Assalamu alaikum, sunana Dr. Sani Aliyu Dan Masani. Idan aka ce 'yan sandan jihohi an dauke su, a gaskiya za a mai da shi siyasa. Gwamnoni ne kawai za su amfani da su, kawai su yi da su amfani da su don siyasan su. In ka duba, ita gwamnati ta kirkiro jami'an tsaro iri daban-daban. Duba da su ma 'yan sandan da ake fadi din na gwamnatin tarayya, ba wai ba za su iya bane. Zaka ga 'yan sanda gaba ɗaya admission ba su wuce mutum 20 ba. Rashin daukan da ba a yi na 'yan sandan ne duk shi ya kawo haka. Ai, a gwamnatin da ta gabata ta kirkiro wasu da ake ce ma special constabulary, to su me suka yi? Ai, da an sabunta su da kayan aiki ya fi a dauki dan sandan jihohi.
6: Sunana Faisal Kabir. Na farko dai, ko sau daya ko wannan 'yan sandan jihohi babu abin da za su karawa, in banda ma lalacewa da za su kara kawowa. Domin in dai har mutanen da suke da kwarewa, fojojin Najeriya wanda a baya sun fi kowane fojoji a Afirka, sun kasa yakar wannan 'yan ta'adda saboda gazawar gwamnati wajen samun musu makamai da kayan yaƙi da ya kamata, da kuma ba su umarnin da ya kamata wajen yakar wannan 'yan ta'adda. A ce sun gaza sai wofin mutane ne a jihohi, ba a ce ba a tafufu rana ɗaya fufi wannan abun. To ina mai tabbatar maka da cewa wannan abun ba zai taimaki harkar tsaro ba, sai dai zai taimaki su gwamnonin da fu 'yan siyasa da fu shugaban ƙasa wajen cimma buƙatunsu wajen murƙushe 'yan adawa.
7: Sunana Abdullahi Muhammad Mayama daga jihar Kebbi Arewa maso yammacin Najeriya, ɗali a ƙasar Indonesia. A daidai wannan lokaci ne ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta ba da ƙaimi sosai da sosai wajen samar da 'yan sandan jihohi, musamman jihohin da suke fama da matsalan tsaro wanda suka hada da Kebbi, Zamfara, Sokoto da sauransu. Jihohin suna fama da matsalan tsaro, yanayin jami'an tsaron da muke da su a Najeriya na 'yan sanda ya yi ƙarancin da ba za su iya ba da tsaro kowanne ƙauye, lungu da saƙo na Najeriya ba.
8: Sunana Alhaji Babani, mazaunin Kano. To a gaskiya abu ne ya zo da harshen damu, ya yi gaggawa, yana da amfani to ni bangaren ba shi da amfani. A yanzu dai ni ban ga amfaninsa ba, saboda idan aka ce za a amfani da su ne wajen harkar zabe, to gaskiya za a samu matsala. To ni abin da nake tunani, ka san dai su magabata na da shugabanni da aka yi, su ma suna da wannan tunanin, me yasa su ba su yi 'yan sandan jiha ba? Duk jama'an tsaron da ka sani ma da su a na gwamnatin tarayya duka, me yasa za a yi na jiha yanzu? Sannan za a yi na jiha yanzu, me yasa za a yi cikin gaggawa? Abu an kai majalisa awa 1, 2, 3, 4 a ce kowa ya sa hannu, me yasa?
0: Yayin da ra'ayoyi ke bambanta, abu ɗaya ne ke fitowa fili: batun tsaro na daga cikin ginshikan da ke tabbatar da sahihin zaɓe. Yanzu kuma mu dan laika wasu muhimman abubuwa da ke faruwa a fagen siyasan yammacin Afirka tare da hawa hallin gwangwazo.

0: birnin Dakar, tsarin kuɗi da tattalin arzikin ƙasar Senegal ya fuskanci gagarumin sauyi na bazata bayan da gwamnatin ƙasar ta sanar da tsauraran matakai domin daƙile gibin kasafin kuɗin ƙasar. Hakan ya sa takardun bashi na dalar Amurka na ƙasar suka yi hanzarin tashi sama a kasuwannin duniya. Wannan tsuke bakin aljihun ƙasa ta biyo bayan rikicin cikin gida da aka fuskanta a farkon watan nan, inda shugaba Basiru Diomaye Faye ya koyi aminansa kuma Prime Minister Ousmane Sonko ba zato ba tsammani. An samu raba gari ne bayan an gano cewar tsohuwar gwamnati ta ɓoye gagarumin bashi, lamarin da ya sa jimillar bashin Senegal ya doshi dala biliyan 40, wato kashi 132 cikin 100 na arzikin ƙasar. A can Guinea-Bissau kuwa, wani babban taron tsaro na yanki ya kawo ƙarshe cikin kace na ce a ranar Juma'ar nan. Kwamitin manyan hafsoshin tsaro na ƙungiyar ECOWAS ya kammala wata muhimmiyar ziyara a Guinea-Bissau, inda suka tattauna da gwamnatin mulkin soji ta Janar Horta Inta. Tattaunawar wadda aka yi domin tsaro na ECOWAS ya tado zargin cin hanci da rashawa. Hafsoshin tsaro na ƙasar Ghana, Senegal da Sierra Leone sun fito sun ƙaryata waɗannan zarge-zarge na karɓar Nagoro a ranar Juma'a. Wannan lamari ya ƙara rage mutuncin ƙungiyar wajen samar da zaman lafiya a daidai lokacin da Guinea-Bissau ɗin take tsaka da dambarwar shugabanci. Masana harkokin siyasa da tattalin arziki sun yi gargaɗi mai zafi game da ficewar Mali, Burkina Faso da Niger gaba ɗaya daga ƙungiyar ECOWAS domin gina tasu haɗakar ta musamman da suka kira Confederation of Sahel States, wato AES. A wani jawabi ga al'umma, jagororin yankin sun sanar da ECOWAS cewa razanar amfani da ƙarfin soji da take yi wa sabbin gwamnatocin ta ruguza haɗin gwiwar tsaro, sannan ta dakatar da shirin amfani da kuɗin bai ɗaya na ECO. A kwanakin baya, Jamhuriyar Niger ta soke zama mamba a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC, a yayin da ƙasashen na Sahel suka yanke duk wata alaƙa da ƙasashen yamma da ma makwabtan nasu, inda suka fake ƙarƙashin sabbin tsare-tsaren tsaro na daban. Ƙungiyar likitocin Sudan ta bayyana cewa fararen hula fiye da 215 ne suka riga mai gidan gaskiya sakamakon azabtarwa da cututtuka a wani gidan yari na kudancin Darfur. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙasar Chadi ta ba da rahoton kwararar dubban 'yan gudun hijira da suka jikkata saboda hare-haren jiragen yaƙi marasa matuƙa a kan iyaka.
1: A siyasa, wani lokaci abubuwa suna yawan haɗuwa har su rikita fahimtar talaka. Dokar zaɓe na tahiya, kotu na yanke hukunci, sannan kuma ana magana kan sabbin tsare-tsaren tsaro. A yau dai gogan naku, wato abokina Bala ya daɗe da shigowa, Hasalima ya daɗe yana jira na. Ina saukowa na hango gogan, na ce Bala, yau kan naga kana zaune kamar kana cikin tunani mai zurfi, meke damunka? Bala ya ce, ai abokina, ba damuwa ba ce kawai, ruɗani ne. Na ce, ruɗani kuma? Me ya faru? Bala ya numfasa ya ce, na ji abubuwa biyu masu tasiri a yau. Na farko, ana cewa hukumar zaɓe ta fara karɓar sunayen 'yan takara ta hanyar shafin yanar gizo. Na biyu kuma, ana cewa majalisar dattawa ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi. Na ce, Bala, yau dai kamar ba maudu'i na yau kake so ka taɓo sosai ba ko? Na ji yadda kake maganar. Bala ya sauri ya ce, ai siyasa ma ba ta rabuwa da abin da na zo da shi. Na kalle shi na ce, to me ke faruwa? Abokina ya ce, na ga yadda mutane suka kasu gida biyu. Wasu na goyon bayan wanda ya faɗi ra'ayinsa, wasu kuma na ganin bai kamata ya faɗi haka ba. Sai na ce, ashe Najeriya ba wai magana ce kawai ake yi ba. Yadda mutane suka karɓe ta ma wani labari ne. Na ce, kana nufin maganar mawaka ne ko ta masu tasiri a kafafen sada zumunta? Bala ya ce, duk ɗaya ne, wani mawaki ya soki wani. Aka yi tagaddama, wani mai tasiri a kafafen sada zumunta ya yi bidiyo a kan arewacin Najeriya, nan ma mutane suka rabu gida biyu. Wasu suna goyon baya, wasu suna suka, to sai dai da alama masu goyon bayan sun fi rinjaye, domin cewa suke ai gaskiya ya faɗi a kan arewacin Najeriya. Sai na tambayi kaina, shin muna sauraron juna ne? Ko ku muna jiran lokacin da za mu mayar da martani? To kai me ka koya daga haka? Na tambaye shi. Bala ya ce, na koyi cewa ra'ayi ba dole ne kowa yarda da shi ba, amma idan za mu yi gaddama, mu yi ta cikin hujja da mutunta juna. Idan muka mayar da duk wanda ya saba da ra'ayinmu maki, to tattaunawa za ta mutu. Na ce, kai Bala, yau ka banni da tunani. Gogan naku ya ce, ai abokina, idan mutane suna da 'yancin yin magana, dole su ma su kasance da hakurin jin abin da baya yi musu dadi. Balana aje wannan jimla yace na baka lafiya abokina. Ni ma nace na baka lafiya. A takaice tambayar da ke gaban mu ita ce shin shirye-shiryen zaben 2027 suna ƙara kusantar da mu ga sahihin zabe ne ko kuma suna ƙara bude sabbin tambayoyi kan yadda demokradiyya ke tafiya? Ƙarshen shirin kenan, sai kuma wani mako cikin kudura ta mai duka za mu sake saduwa. A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Madalla an gaishe da Michael Kudisin, kafin mu sallama da ku za mu dan saurari wannan sauti.

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasa tare da nazarin abin da suke nufi ga demokaradiyyar Najeriya. Hausawa na cewa tun rangidi tun ranzani. Idan haka ne, to zabe ma tun daga yadda ake shirya shi yake fara nuna ko zai kasance mai inganci ko kuma akasin haka. A wannan makon, hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya, INEC, ta bude shafin ta na yanar gizo domin jam'iyyun siyasa su fara loda sunayen 'yan takarar su. Wani muhimmin mataki ne da ke nuna cewa shirye-shiryen babban zaben 2027 na ƙara ɗaukar salo. Sai dai kuma ba tsarin zaɓe kaɗai ake magana a kai ba, akwai kuma batun tsaro bayan Majalisar Dattawa ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi. To shin waɗannan matakai za su ƙara wa demokaradiyyar Najeriya ƙarfi ne ko kuwa za su buɗe sabbin muhawwara? Abokinku ne dai Michael Kudisin ke muku lale marhabin a cikin shirin dandalin siyasa. Mu fara da batun da ya shafi shirye-shiryen zaɓe. Hukumar zaɓen Najeriya ta buɗe shafin yanar gizo domin jam'iyyun siyasa su fara gabatar da sunayen 'yan takarkarunsu. Mun tattauna da mai magana da yawun hukumar Zainab Aminu domin jin ƙarin bayani.
1: Kamar yadda dokokin zaɓe ya tanadar, jam'iyyun siyasa su aiki da sunayen waɗanda suka lashe zaɓuka na cikin gida wa hukumar zaɓe domin su kasance waɗanda za a fafata da su a zaɓe na shekara ta 2027. To hukumar zaɓen ta fara horaswa na musamman ne wa wakilan jam'iyyun siyasa ɗin. Maƙasudin wannan horaswan shine a nuna musu yadda za su yi amfani da wannan shafin na hukumar zaɓe su aiki da sunayen ba tare da an samu wani matsala ko tangarɗa ba. Lokacin da aka ware domin aiki sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisu na tarayya shine ranar 27 ga watan Juni. Waɗannan sunaye da za a aike sunaye ne na 'yan takara waɗanda suka ci zaɓuka na cikin gida a matakin shugabannin ƙasa, gwamnoni na jihohi, 'yan majalisu na tarayya wato majalisan dattawa da majalisan wakilai da kuma 'yan majalisu na jihohi.
0: Kakakin hukumar zaben Najeriya kenan Zainab Aminu, sai dai buɗe rumbun bayanai kaɗai bai wadatar ba. A game da fahimtar abin da wannan mataki yake nufi ga tsarin demokaradiyya, mun nemi ƙarin haske daga masanin kimiyyar siyasa Dr. Ziyauddin Zubair Maitama. Ga zantawa ta da shi.
2: Wannan dai bai wuce shirye-shirye wanda aka saba gani ba, wanda hukumar zaɓe take yi don ta inganta shirinta na gudanar da zaɓuɓɓuka kamar yadda doka ta ba ta dama. Kowa ya sani cewa a baya, a shekarun baya, hukumar zaɓe tana karɓar sunayen 'yan takarkaru daga jam'iyyu a cikin wasu takaitaccen lokuta. Haka zalika, haka dokar zaɓe ta yi, amma a yanzu tsarin ya ba wa jam'iyyu su shigar ta manhajar na'ura mai kwakwalwa, su shigar a wasu tsakanin wani lokaci zuwa wani lokaci.
0: Dokta, daga bayanin da kai kamar ka yadda da wa'anda ke cewa wannan zai iya rage rikice-rikicen cikin jam'iyyu da ake samu wajen mika sunayen 'yan takara, ko kuma sai an mika sunaye wani ya zo daga baya ya ce shi ma ɗan takara ne?
2: Wato wannan ba zai kawar da wannan rikice-rikicen ba, domin kullum in aka yi gyara akan wasu abubuwa kuma dokokin zaɓe suka duba wasu matsaloli na zaɓe, za ka ga cewa 'yan siyasa na ƙirƙiro da sababbin wasu matsalolin ko kuma wasu ƙorafe-ƙorafen ta inda waɗannan dokokin suka ɗanyi rauni ko suka ɗanyi sassauci. Saboda haka, ko da hukumar zaɓe ta ayyana wannan lokaci a matsayin dole kowace jam'iyya ta gabatar da sunayen 'yan takarkarinta na dindindin zuwa zaɓe, ba zai hana wani ɗan takara kuma ije kotu ya samu wani hukunci wanda zai ci karo da dokar zaɓen ma ko kuma da tsarin gudanar da zaɓen kamar yadda aka saba gani, amma dai zai rage.
0: To dokta, daga ƙarshe kai bayani da cewar wannan tsarin ba zai kawar da matsalolin cikin gida na jam'iyyu ba, gutsuritso ma da sauransu, a takaice me ya kamata a kula da shi?
2: To shi ta dai abin da ya kamata a kula da shi shine cewa dai kowace jam'iyya wani tsari, akwai dokoki na ƙasa na zaɓe. Kowace ita hukumar zaɓe aikinta ya dogara ne da dokokin zaɓe da aka zayyana, wanda kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ne ya gabatar da wannan. So idan yan jam'iyyu ko kuma al'umma suka ga cewa jam'iyyu ba su bi waɗannan ƙa'idojin na dokokin zabi ba, suna da damar da za su tarsasa jam'iyyun nan nasu su bi. Haka zalika ita kuma hukumar zabi a nata ɓangaren dole ta ci gaba da ƙarfafa aikinta na saka ido a ayyukan cikin gida na

0: To idan ana ci gaba da tsarin yadda jam'iyyu za su shiga zabe, akwai kuma wata muhimmiyar tambaya. Idan lokacin zabe yayi, wa zai tabbatar da tsaron yan takara, jami'an zabe da masu kada kuri'a? Amsar wannan tambayar ta sake dawowa kan teburi bayan da majalisar dattawa ta amince da kudirin kafa yan sandan jihohi. Akwai ƙarin wata muhimmiyar muhawara da ke ƙara ɗaukar hankali a fagen siyasar Najeriya bayan da majalisar dattawan ƙasar ta amince da kudirin kafa yan sandan jihohi, wani mataki da wasu ke kallo a matsayin sauyi mai mahimmanci a tsarin tsaron ƙasa, yayin da wasu ke nuna damuwa kan yadda za a yi amfani da shi a lokacin siyasa, musamman ma lokacin zaɓe. To kamar yadda ake cewa, tsaro ginshikin zaman lafiya ne, amma tambayar ita ce, wani irin tsaro ake magana a kai? Domin ƙarin haske, mun tattauna da masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu, wanda ya nazarci lamarin daga mahangarsa.
1: Tun farko ma dai wannan ba wani abu ne wanda yake mai iya yiwuwa a tsarin zamantakewar Najeriya ba. Saboda shugabanninmu sun saba da kama karya da yin abin da suka ga dama da 'yan sanda na federaliya da kuma tsarin ɓangaren shari'a na ƙasar yana tafiya ƙarƙashin buƙace-buƙace da burace-burace da manufofi na son zuciya na su gwamnonin da ake da su, amma ba yana tafiya a bisa tsarin dokoki irin waɗannan da ƙudure-ƙudure waɗanda aka taɓa sawa hannu ba. Saboda haka ɗan Najeriya ya gaji da gafara sa bai ga ƙaho ba, kuma ɗan Najeriya ya daɗe da rufe ido bai ga kyan makanta ba. Don haka ba wani abu ne mai yiwuwa a ce an iya tsare waɗannan abubuwan ba tare da an dubi ɓangaren ƙabilanci da addini da kuma sanya siyasa wajen gudanar da ayyukansu waɗannan 'yan sanda na jihohi ba. Kuma watakila ko da bayan rayuwata, waɗannan bayanai da nake yi na san wata rana za a ɗauko su a sanya inda mutane za su zama alƙalai. Sitina su ce a yi dama da Yahuza Getsu ya taɓa faɗan haka.
0: To ya za a yi a kaucewa haka?
1: To yadda za a yi a kaucewa haka shine samar da shugabanni na gari, aikace aiwatar da tsari wanda zai yaƙi cin hanci da karɓar rashawa, handama da babakire da son zuciya wajen gudanar da kasafin kuɗi, da kuma bawa ita hukumar 'yan sandan cin gashin kanta.
0: Watan duk da cewa na jihohi ne su zama masu cin gashin kansu kenan kake nufi?
1: Dole ne su zama masu cin gashin kansu duk da cewa na jihohi ne. Kuma a nema musu hanyoyin da za su nemo wa kansu kuɗin shiga da na gudanarwa. In ya so ya zama tallafi ne wanda bai taka kara ya karya ba.
0: To a ganin ku ta yaya wannan zai iya inganta tsaro a Najeriya?
2: To abu na farko da ya kamata mu fara mai da hankali a kai shine mu ma kalli wace ce majalisar dattawa. Domin wannan majalisar dattawa a guri na ita ce majalisa mafi muni, mafi lalacewa, mafi koma baya, mafi taɓarɓarewa, mafi rashin sanin makamar aiki da kuma rashin sanin ciwon kai da rashin kishin ƙasa da kuma saida mika kyautar 'yan Najeriya ga ɓangaren zartarwa. Saboda haka tun farko ita dokar kuma in muka zo muka kalle ta, wace hanya aka bi aka yi dokar? Shin an bi ƙa'ida? Shin an bi tsarin da ya kamata? Saboda mun ga ɗan majalisar tarayya Honorable Bashir ya tashi a gaban majalisa, ya yi fallasa, ya yi tonin silili, ya bayyana gaskiya, ya kuma yi tambayoyin da kakakin majalisar ya kasa ba shi ansa. To ta yaya aka yi babu waɗannan amsoshin ga 'yan Najeriya?
0: Wannan kenan ra'ayin Dr. Yahuza Ahmed Getsu kan batun kafa 'yan sandan jihohi da kuma tasirin sa ga tsaro da tsarin demokradiyya. Sai dai wannan batu yana da ɓangarori da dama da ke buƙatar ƙarin fahimta. Idan aka ce za a samu 'yan sanda na jiha da kuma na tarayya, to yaya wannan zai shafi yadda ake tafiyar da harkokin zaɓe a ƙasar? Domin jin ra'ayin jama'a kai tsaye, mun tattauna da wasu 'yan ƙasa da ke bibiyar mu akan wannan batu.
3: Assalamu alaikum, sunana Dr. Sani Aliyu Dan Masani. Idan aka ce 'yan sandan jihohi an ɗauke su, a gaskiya za a mai da shi siyasa. Gwamnoni ne kawai za su amfani da su, kawai su yi amfani da su don siyasansu. In ka duba, ita gwamnati ta ƙirƙiro jami'an tsaro iri daban-daban. Duba da su ma 'yan sandan da ake faɗi ɗin na gwamnatin tarayya, ba wai ba za su iya ba ne. Za ka ga 'yan sanda gaba ɗaya admission ba su wuce mutum 20 ba. Rashin ɗaukan da ba a yi na 'yan sandan ne duk shi ya kawo haka. Ai, a gwamnatin da ta gabata ta ƙirƙiro wasu da ake ce ma special constabulary, to su me suka yi? Ai, da an sabunta su da kayan aiki ya fi a ɗauki 'yan sandan jihohi.
4: Sunana Faisal Kabir.
5: Na farko dai ko

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasa tare da nazarin abin da suke nufi ga demokradiyyar Najeriya. Hausawa na cewa tun rangidi tun ranzani. Idan haka ne, to zabe ma tun daga yadda ake shirya shi yake fara nuna ko zai kasance mai inganci ko kuma akasin haka. A wannan makon, hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya, INEC, ta bude shafin ta na yanar gizo domin jam'iyyun siyasa su fara loda sunayen 'yan takarar su. Wani muhimmin mataki ne da ke nuna cewa shirye-shiryen babban zaben 2027 na ƙara ɗaukar salo. Sai dai kuma ba tsarin zabe kadai ake magana a kai ba, akwai kuma batun tsaro bayan majalisar dattawa ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi. To shin waɗannan matakai za su ƙara wa demokradiyyar Najeriya ƙarfi ne ko kuwa za su buɗe sabbin muhawara? Abokinku ne dai Michael Kudisin ke muku lale marhaban a cikin shirin dandalin siyasa. Mu fara da batun da ya shafi shirye-shiryen zaɓe. Hukumar zaben Najeriya ta buɗe shafin yanar gizo domin jam'iyyun siyasa su fara gabatar da sunayen 'yan takarkarunsu. Mun tattauna da mai magana da yawun hukumar Zainab Aminu domin jin ƙarin bayani.
1: Kamar yadda dokokin zaɓe ya tanadar, jam'iyyun siyasa su aiki da sunayen waɗanda suka lashe zaɓuka na cikin gida wa hukumar zaɓe domin su kasance waɗanda za a fafata da su a zaɓe na shekara ta 2027. To hukumar zaɓen ta fara horaswa na musamman ne wa wakilan jam'iyyun siyasa ɗin. Maƙasudin wannan horaswan shine a nuna musu yadda za su yi amfani da wannan shafin na hukumar zaɓe su aiki da sunayen ba tare da an samu wani matsala ko tangarɗa ba. Lokacin da aka ware domin aiki sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisu na tarayya shine ranar 27 ga watan Juni. Waɗannan sunaye da za a aike sunaye ne na 'yan takara waɗanda suka ci zaɓuka na cikin gida a matakin shugabannin ƙasa, gwamnoni na jihohi, 'yan majalisu na tarayya wato majalisan dattawa da majalisan wakilai da kuma 'yan majalisu na jihohi.
0: Kakakin hukumar zaben Najeriya kenan Zainab Aminu. Sai dai buɗe rumbun bayanai kadai bai wadatar ba. A game da fahimtar abinda wannan mataki yake nufi ga tsarin demokradiyya, mun nemi ƙarin haske daga masanin kimiyyar siyasa Dr. Ziyauddin Zubair Maitama. Ga zantawa ta da shi.
2: Wannan dai bai wuce shirye-shirye wanda aka saba gani ba, wanda hukumar zaɓe take yi don ta inganta shirinta na gudanar da zaɓuɓɓuka kamar yadda doka ta ba ta dama. Kowa ya sani cewa a baya, a shekarun baya, hukumar zaɓe tana karɓar sunayen 'yan takarkaru daga jam'iyyu a cikin wasu takaitaccen lokuta. Haka zalika, haka dokar zaɓe ta yi, amma a yanzu tsarin ya ba wa jam'iyyu su shigar ta manhajar na'ura mai kwakwalwa, su shigar a wasu tsakanin wani lokaci zuwa wani lokaci.
0: Dokta, daga bayanin da kai kamar ka yarda da wa'anda ke cewa wannan zai iya rage rikice-rikicen cikin jam'iyyu da ake samu wajen mika sunayen 'yan takara, ko kuma sai an mika sunaye wani ya zo daga baya ya ce shi ma ɗan takara ne?
2: Wato wannan ba zai kawar da wannan rikice-rikicen ba, domin kullum in aka yi gyara akan wasu abubuwa kuma dokokin zaɓe suka duba wasu matsaloli na zaɓe, za ka ga cewa 'yan siyasa na ƙirƙiro da sababbin wasu matsalolin ko kuma wasu ƙorafe-ƙorafen ta inda waɗannan dokokin suka ɗanyi rauni ko suka ɗanyi sassauci. Saboda haka, ko da hukumar zaɓe ta ayyana wannan lokaci a matsayin dole kowace jam'iyya ta gabatar da sunayen 'yan takarkarinta na dindindin zuwa zaɓe, ba zai hana wani ɗan takara kuma ije kotu ya samu wani hukunci wanda zai ci karo da dokar zaɓen ma ko kuma da tsarin gudanar da zaɓen kamar yadda aka saba gani, amma dai zai rage.
0: To dokta, daga ƙarshe ka yi bayani da zuciyar wannan tsarin ba zai kawar da matsalolin cikin gida na jam'iyyu ba, gutsuritso ma da sauransu. A takaice, me ya kamata a kula da shi?
2: To shi ta dai abin da ya kamata a kula da shi shine cewa dai kowace jam'iyya wani tsari akwai dokoki na ƙasa na zaɓe. Kowace ita hukumar zaɓe aikinta ya dogara ne da dokokin zaɓe da aka zayyana, wanda kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ne ya gabatar da wannan. So idan yan jam'iyyu ko kuma al'umma suka ga cewa jam'iyyu ba su bi waɗannan ƙa'idojin na dokokin zaɓe ba, suna da damar da za su tarsasa jam'iyyun nan nasu su bi. Haka zalika ita kuma hukumar zaɓe a nata ɓangaren dole ta ci gaba da ƙarfafa aikinta na saka ido a ayyukan cikin gida na dimokuraɗiyya na zaɓuɓɓukan fidda gwani na jam'iyyu, su kuma tabbatar da an bi ƙa'ida. Sanin kowa ne cewa za a yi abubuwa zaɓuɓɓukan fidda gwani a jam'iyyu, kuma hukumar zaɓe ta je ta sa ido, amma kowa zai ga proses ɗin ko kuma yadda aka bi tsarin kamar ba a bi doka ba ko ba a bi ƙa'ida ba ko an yi wani abu na aringizo ko san rai, kuma ka ga hukumar zaɓe ta karɓi wannan abin haka. Wannan yana nuna rauni daga ɓangarenta da kuma bai kamata, duk da hukumar zaɓe tana da ikon ta karɓa daga hannun jam'iyyu, bai kamata ta karɓi irin waɗannan sakamakon daga jam'iyyun da aka tabbatar ba su bi ƙa'ida ba.
0: Yayin da muke kammala shirya wannan shiri kuma wani sabon labari ya shigo. Lallai labari ya ishe mu cewa kotu ta soke hukuncin da ya umarci hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta yi wa jam'iyyar NDC rajista. Ko da yake wannan sabon hukunci na buƙatar ƙarin nazari daga ɓangarorin da abin ya shafa, yana ƙara nuna cewa harkokin shari'a na ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen tsara siyasar Najeriya gabanin zaɓen 2027. To idan ana ci gaba da tsara yadda jam'iyyu za su shiga zaɓe, akwai kuma wata muhimmiyar tambaya. Idan lokacin zaɓe ya yi, wa zai tabbatar da tsaron 'yan takara, jami'an zaɓe da masu kaɗa ƙuri'a? Amsar wannan tambayar ta sake dawowa kan teburi bayan da Majalisar Dattawa ta amince da ƙudurin kafa 'yan sandan jihohi. Akwai ƙarin wata muhimmiyar muhawara da ke ƙara ɗaukar hankali a fagen siyasar Najeriya bayan da Majalisar Dattawar ƙasar ta amince da ƙudurin kafa 'yan sandan jihohi, wani mataki da wasu ke kallo a matsayin sauyi mai mahimmanci a tsarin tsaron ƙasa, yayin da wasu ke nuna damuwa kan yadda za a iya amfani da shi a lokacin siyasa, musamman ma lokacin zaɓe. To kamar yadda ake cewa, tsaro ginshikin zaman lafiya ne, amma tambayar ita ce wani irin tsaro ake magana a kai? Domin ƙarin haske, mun tattauna da masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu, wanda yana zarci lamarin daga mahangarsa.
3: Tun farko ma dai wannan ba wani abu ne wanda yake mai iya yiwuwa a tsarin zamantakewar Najeriya ba. Saboda shugabanninmu sun saba da kama karya da yin abin da suka ga dama da 'yan sanda na federaliya da kuma tsarin ɓangaren shari'a na ƙasar yana tafiya ƙarƙashin buƙace-buƙace da burace-burace da manufofi na son zuciya na su gwamnonin da ake da su, amma ba yana tafiya a bisa tsarin dokoki irin waɗannan da ƙudure-ƙudure waɗanda aka taɓa sa wa hannu ba. Saboda haka ɗan Najeriya ya gaji da gafara sa bai ga ƙaho ba, kuma ɗan Najeriya ya daɗe da rufe ido bai ga kyan makanta ba. Don haka ba wani abu ne mai yiwuwa a ce an iya tsare waɗannan abubuwan ba tare da an dubi ɓangaren ƙabilanci da addini da kuma sanya siyasa wajen gudanar da ayyukansu waɗannan 'yan sanda na jihohi ba. Kuma wataƙila ko da bayan rayuwata, waɗannan bayanai da nake yi na san wata rana za a ɗauko su a sanya inda mutane za su zama alƙalai. Sitina su ce a yi dama da Yahuza Getsu ya taɓa faɗan haka.
0: To ya za a yi a kaucewa haka?
3: To yadda za a yi a kaucewa haka shine samar da shugabanni na gari, aikace aiwatar da tsari wanda zai yaƙi cin hanci da karɓar rashawa, handama da babakire da son zuciya wajen gudanar da kasafin kuɗi, da kuma bawa ita hukumar 'yan sandan cin gashin kanta.
0: Watan duk da cewa na jihohi ne su zama masu cin gashin kansu kenan kake nufi?
3: Dole ne su zama masu cin gashin kansu duk da cewa na jihohi ne. Kuma a nema musu hanyoyin da za su nemo wa kansu kuɗin shiga da na gudanarwa. In ya so ya zama tallafi ne wanda bai taka kara ya karya ba.
0: To a ganin ku ta yaya wannan zai iya inganta tsaro a Najeriya?
4: To abu na farko da ya kamata mu fara mai da hankali a kai shine mu ma kalli wace ce Majalisar Dattawa. Domin wannan Majalisar Dattawa a gurina ita ce majalisa mafi muni, mafi lalacewa, mafi koma baya, mafi taɓarɓarewa, mafi rashin sanin makamar aiki da kuma rashin sanin ciwon kai da rashin kishin ƙasa da kuma saida miƙa kyautar 'yan Najeriya ga ɓangaren zartarwa. Saboda haka tun farko ita dokar kuma in muka zo muka kalle ta, wace hanya aka bi aka yi dokar? Shin an bi ƙa'ida? Shin an bi tsarin da ya kamata? Saboda mun ga ɗan majalisar tarayya Honorable Bashir ya tashi a gaban majalisa, ya yi fallasa, ya yi tonan silili, ya bayyana gaskiya, ya kuma yi tambayoyin da kakakin majalisar ya kasa bashi ansa. To ta yaya aka yi babu waɗannan amsoshin ga 'yan Najeriya?
0: Wannan kenan ra'ayin Dr. Yahuza Ahmed Getso kan batun kafa 'yan sandan jihohi da kuma tasirin sa ga tsaro da tsarin demokradiyya. Sai dai wannan batu yana da bangarori da dama da ke buƙatar ƙarin fahimta. Idan aka ce za a samu 'yan sanda na jiha da kuma na tarayya, to yaya wannan zai shafi yadda ake tafiyar da harkokin zaɓe a ƙasar? Domin jin ra'ayin jama'a kai tsaye, mun tattauna da wasu 'yan ƙasa da ke bibiyan mu akan wannan batu.
5: Assalamu alaikum, sunana Dr. Sani Aliyu dan Masani. Idan aka ce ɗan sandan jihohi an ɗauke su, a gaskiya za a mai da shi siyasa. Gwamnoni ne kawai za su yi amfani da su, kawai su yi amfani da su don siyasansu. In ka duba, ita gwamnati ta ƙirƙiro jami'an tsaro iri daban-daban-daban-daban. Duba da su ma 'yan sandan da ake faɗi ɗin na gwamnatin tarayya, ba wai ba za su iya ba ne. Za ka ga 'yan sanda gaba ɗaya a division ba su wuce mutum 20 ba. Rashin ɗaukan da ba a yi na 'yan sandan ne duk shi ya kawo haka. Ai, a gwamnatin da ta gabata ta ƙirƙiro wasu da ake ce ma special constabulary, to su me suka yi? Ai, da an sabunta su da kayan aiki ya fi a ɗauki ɗan sandan jihohi.
6: Sunana Faisal Kabir. Na farko dai, ko sau ɗaya ko wannan 'yan sandan jihohi babu abin da za su ƙarawa, in ban da ma lalacewa da za su ƙara kawowa. Domin in dai har mutanen da suke da ƙwarewa, fojojin Najeriya wanda a baya sun kowane fojoji a Afirka, sun kasa yakar wannan 'yan ta'adda saboda gazawar gwamnati wajen samun musu makamai da kayan yaƙi da ya kamata, da kuma ba su umarnin da ya kamata wajen yakar wannan 'yan ta'adda. A ce sun gaza sai wofin mutane ne a jihohi, ba a ce ba a tafufu rana ɗaya fufi wannan abun. To ina mai tabbatar maka da cewa wannan abun ba zai taimaki harkar tsaro ba, sai dai zai taimaki su gwamnonin da su 'yan siyasa da su shugaban ƙasa wajen cimma buƙatunsu wajen murƙushe 'yan adawa.
7: Sunana Abdullahi Muhammad Mayama daga jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya, ɗalibi a ƙasar Indonesia. A daidai wannan lokaci ne ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta ba da ƙaimi sosai da sosai wajen samar da 'yan sandan jihohi, musamman jihohin da suke fama da matsalan tsaro wanda suka hada da Kebbi, Zamfara, Sokoto da sauransu. Jihohin suna fama da matsalan tsaro, yanayin jami'an tsaron da muke da su a Najeriya na 'yan sanda ya yi ƙarancin da ba za su iya ba da tsaro kowanne ƙauye, lungu da saƙo na Najeriya ba.
8: Sunana Alhaji Babani, mazaunin Kano. To, a gaskiya abu ne ya zo da harshen damu, ya yi gaggawa, yana da amfani, toni ɓangaren ba shi da amfani. A yanzu dai ni ban ga amfaninsa ba, saboda idan aka ce za a amfani da su ne wajen harkar zaɓe, to gaskiya za a samu matsala. To, ni abin da nake tunani, ka san dai su magabata na da shugabanni da aka yi, su ma suna da wannan tunanin, me yasa su ba su yi 'yan sandan jiha ba? Duk jami'an tsaron da ka sani ma da su a na gwamnatin tarayya duka, me yasa za a yi na jiha yanzu? Sannan za a yi na jiha yanzu, me yasa za a yi cikin gaggawa? Abu an kai majalisa awa 1, 2, 3, 4 a ce kowa ya samu, me yasa?
0: Yayin da ra'ayoyi ke bambanta, abu ɗaya ne ke fitowa fili: batun tsaro na daga cikin ginshikan da ke tabbatar da sahihin zaɓe. Yanzu kuma mu ɗan laika wasu muhimman abubuwa da ke faruwa a fagen siyasan yammacin Afirka tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: a birnin Dakar tsarin kuɗi da tattalin arzikin kasar Senegal ya fuskanci gagarumin sauyi na bazata bayan da gwamnatin kasar ta sanar da tsauraran matakai domin dakile gibin kasafin kuɗin kasar hakan ya sa takardun bashi na dalar Amerika na kasar suka yi hanzarin tashi sama a kasuwannin duniya wannan tsuke bakin aljihun kasa ta biyo bayan rikicin cikin gida da aka fuskanta a farkon watan nan inda shugaba Basir Diomaye Faye ya koyi aminin sa kuma Prime Minister Usman Sonko bazato ba tsammani an samu raba gari ne bayan an gano cewar tsohuwar gwamnati ta boye gagarumin bashi lamarin da ya sa jimillar bashin Senegal ya doshi dala biliyan 40 wato kashi 132 cikin 100 na arzikin kasar a can gini bisau kuwa wani babban taron tsaro na yanki ya kawo karshe cikin kace na ce a ranar juma'ar nan kwamitin manyan hafsoshin tsaro na kungiyar ECOWAS ya kammala wata muhimmiyar ziyara a gini bisau inda suka tattauna da gwamnatin mulkin soji ta General Horta Inta tattaunawar wadda aka yi domin tsaro na ECOWAS ya tado zargin cin hanci da rashawa hafsoshin tsaro na kasar Ghana Senegal da Sierra Leone sun fito sun karyata waɗannan zargi na karbar nagoro a ranar juma'a wannan lamari ya ƙara rage mutuncin kungiyar wajen samar da zaman lafiya a daidai lokacin da gini bisau din take tsaka da dambarwar shugabanci masana harkokin siyasa da tattalin arziki sun yi gargadi mai zafi game da ficewar Mali Burkina Faso da Niger gaba ɗaya daga kungiyar ECOWAS domin gina tasu hadakar ta musamman da suka kira Confederation of Sahel States wato AES a wani jawabi ga al'umma jagororin yankin sun sanar da ECOWAS cewa razanar amfani da karfin soji da take yi wa sabbin gwamnatocin ta ruguza haɗin gwiwar tsaro sannan ta dakatar da shirin amfani da kuɗin bai ɗaya na ECO a kwanakin baya jamhuriyar Niger ta soke zama mamba a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC a yayin da kasashen na Sahel suka yanke duk wata alaka da kasashen yamma da ma makwabtan nasu inda suka fake karkashin sabbin tsare-tsaren tsaro na daban Kungiyar likitocin Sudan ta bayyana cewa fararen hula fiye da 215 ne suka riga mai gidan gaskiya sakamakon azabtarwa da cututtuka a wani gidan yari na kudancin Darfur. A ɗaya bangaren kuma, kasar Chad ta bada rahoton kwararar dubban yan gudun hijira da suka jikkata saboda har-haren jiragen yaki marasa matuka akan iyaka.
1: A siyasa wani lokaci abubuwa suna yawan haduwa har su rike ta fahimtar talaka. Dokar zabe na tahiya, kotu na yanke hukunci, sannan kuma ana magana kan sabbin tsare-tsaren tsaro. A yau dai gogan naku wato aboki na Bala ya dade da shigowa, Hasalima ya dade yana jira na. Ina saukowa na hango gogan, nace Bala, yau kan naga kana zaune kamar kana cikin tunani mai zurfi. Me ke damun ka? Bala ya ce ai abokina ba damuwa bace kawai rudani ne nace rudani kuma me ya faru Bala ya numfasa ya ce naji abubuwa biyu masu tasiri a yau na farko ana cewa hukumar zabe ta fara karbar sunayen yan takara ta hanyar shafin yanar gizo na biyu kuma ana cewa majalisar dattawa ta amince da kudirin kafa yan sandan jihohi nace Bala yau dai kamar ba maudu'in mu na yau kake so ka tabo sosai ba ko Naji yadda kake maganar. Bala ya sauri ya ce, ai siyasa ma ba ta rabuwa da abin da na zo da shi. Na kalle shi na ce, to me ke faruwa? Aboki na ya ce, na ga yadda mutane suka kasu gida biyu. Wasu na goyon bayan wanda ya faɗi ra'ayinsa, wasu kuma na ganin bai kamata ya faɗi haka ba. Sai na ce, ashe Najeriya ba wai magana ce kawai ake yi ba. Yadda mutane suka karɓe ta ma wani labari ne. Na ce, kana nufin maganar mawaka ne ko ta masu tasiri a kafafen sada zumunta? Bala ya ce duk ɗaya ne wani mawaki ya soki wani aka yi takaddama wani mai tasiri a kafafen sada zumunta ya yi bidiyo akan arewacin Najeriya nan ma mutane suka rabu gida biyu wasu suna goyon baya wasu suna suka to sai dai da alama masu goyon bayan sun firin jayi domin cewa suke ai gaskiya ya faɗi akan arewacin Najeriya sai na tambayi kaina shin muna sauraron juna ne ko ku muna jiran lokacin da zamu mayar da martani to kai me ka koya daga haka na tambaye shi Bala ya ce na koyi cewa ra'ayi ba dole ne kowa ya yarda da shi ba amma idan zamu yi gaddama mu yi ta cikin hujja da mutunta juna idan muka mayar da duk wanda ya saba da ra'ayin mu maki to tattaunawa za ta mutu na ce kai Bala yau ka banne da tunani gogan naku ya ce ai aboki na Idan mutane suna da 'yancin yin magana dole su ma su kasance da hakurin jin abin da baya yi musu dadi. Bala na aje wannan jimla yace na baka lafiya abokina. Ni ma nace na baka lafiya. A takaice tambayar da ke gaban mu ita ce shin shirye-shiryen zaben 2027 suna ƙara kusantar da mu ga sahihin zabe ne ko kuma suna ƙara bude sabbin tambayoyi kan yadda demokradiyya ke tafiya? Ƙarshen shirin kenan, sai kuma wani mako cikin kudura ta mai duka za mu sake saduwa. A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Madalla an gaishe da Michael Kudisin kafin mu sallama da ku, za mu dan saurari wannan sauti.

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasa tare da nazarin abin da suke nufi ga demokradiyyar Najeriya. Hausawa na cewa tun rangidi tun ranzani. Idan haka ne, to zabe ma tun daga yadda ake shirya shi yake fara nuna ko zai kasance mai inganci ko kuma akasin haka. A wannan makon, hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya, INEC, ta bude shafin ta na yanar gizo domin jam'iyyun siyasa su fara loda sunayen 'yan takarar su. Wani muhimmin mataki ne da ke nuna cewa shirye-shiryen babban zaben 2027 na ƙara ɗaukar salo. Sai dai kuma ba tsarin zabe kadai ake magana a kai ba, akwai kuma batun tsaro bayan majalisar dattawa ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi. To shin waɗannan matakai za su ƙara wa demokradiyyar Najeriya ƙarfi ne ko kuwa za su bude sabbin muhawara? Abokinku ne dai Michael Kudisin ke muku lale marhaban a cikin shirin dandalin siyasa. Mu fara da batun da ya shafi shirye-shiryen zaɓe. Hukumar zaben Najeriya ta bude shafin yanar gizo domin jam'iyyun siyasa su fara gabatar da sunayen 'yan takarkarunsu. Mun tattauna da mai magana da yawun hukumar Zainab Aminu domin jin ƙarin bayani.
1: Kamar yadda dokokin zaɓe ya tanadar, jam'iyyun siyasa su aiki da sunayen waɗanda suka lashe zaɓuka na cikin gida wa hukumar zaɓe domin su kasance waɗanda za a fafata da su a zaɓe na shekara ta 2027. To hukumar zaɓen ta fara horaswa na musamman ne wa wakilan jam'iyyun siyasa ɗin. Maƙasudin wannan horaswan shine a nuna musu yadda za su yi amfani da wannan shafin na hukumar zaɓe su aiki da sunayen ba tare da an samu wani matsala ko tangarɗa ba. Lokacin da aka ware domin aiki sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisu na tarayya shine ranar 27 ga watan Juni. Waɗannan sunaye da za a aike sunaye ne na 'yan takara waɗanda suka ci zaɓuka na cikin gida a matakin shugabannin ƙasa, gwamnoni na jihohi, 'yan majalisu na tarayya wato majalisan dattawa da majalisan wakilai da kuma 'yan majalisu na jihohi.
0: Kakakin hukumar zaben Najeriya kenan Zainab Aminu. Sai dai bude rumbun bayanai kadai bai wadatar ba. A game da fahimtar abin da wannan mataki yake nufi ga tsarin demokradiyya, mun nemi ƙarin haske daga masanin kimiyyar siyasa Dr. Ziyauddin Zubair Maitama. Ga zantawa ta da shi.
2: Wannan dai bai wuce shirye-shirye wanda aka saba gani ba, wanda hukumar zaɓe take yi don ta inganta shirinta na gudanar da zaɓuɓɓuka kamar yadda doka ta ba ta dama. Kowa ya sani cewa a baya, a shekarun baya, hukumar zaɓe tana karɓar sunayen 'yan takarkaru daga jam'iyyu a cikin wasu takaitaccen lokuta. Haka zalika, haka dokar zaɓe ta yi, amma a yanzu tsarin ya ba wa jam'iyyu su shigar ta manhajar na'ura mai kwakwalwa, su shigar a wasu tsakanin wani lokaci zuwa wani lokaci.
0: Dokta, daga bayanin da kai kamar ka yarda da wa'anda ke cewa wannan zai iya rage rikice-rikicen cikin jam'iyyu da ake samu wajen mika sunayen 'yan takara, ko kuma sai an mika sunaye wani ya zo daga baya ya ce shi ma ɗan takara ne?
2: Wato wannan ba zai kawar da wannan rikice-rikicen ba, domin kullum in aka yi gyara akan wasu abubuwa kuma dokokin zaɓe suka duba wasu matsaloli na zaɓe, zaka ga cewa 'yan siyasa na ƙirƙiro da sababbin wasu matsalolin ko kuma wasu ƙorafe-ƙorafen ta inda waɗannan dokokin suka ɗanyi rauni ko suka ɗanyi sassauci. Saboda haka, ko da hukumar zaɓe ta ayyana wannan lokaci a matsayin dole kowace jam'iyya ta gabatar da sunayen 'yan takarkarinta na dindindin zuwa zaɓe, ba zai hana wani ɗan takara kuma ije kotu ya samu wani hukunci wanda zai ci karo da dokar zaɓen ma ko kuma da tsarin gudanar da zaɓen kamar yadda aka saba gani, amma dai zai rage.
0: To dokta, daga ƙarshe ka yi bayani ɗazu cewar wannan tsarin ba zai kawar da matsalolin cikin gida na jam'iyyu ba, gutsuritso ma da sauransu. A takaice, me ya kamata a kula da shi?
2: To shi ta dai abin da ya kamata a kula da shi shine cewa dai kowace jam'iyya wani tsari akwai dokoki na ƙasa na zaɓe. Kowace ita hukumar zaɓe aikinta ya dogara ne da dokokin zaɓe da aka zayyana, wanda kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ne ya gabatar da wannan. So idan yan jam'iyyu ko kuma al'umma suka ga cewa jam'iyyu ba su bi waɗannan ka'idojin na dokokin zabe ba, suna da damar da za su tarsasa jam'iyyun nan nasu su bi. Haka zalika ita kuma hukumar zabe a nata ɓangaren dole ta ci gaba da ƙarfafa aikinta na saka ido a ayyukan cikin gida na demokradiyya na zaɓuɓɓukan fidda gwani na jam'iyyu, su kuma tabbatar da an bi ka'ida. Sanin kowa ne cewa za a yi abubuwa zaɓuɓɓukan fidda gwani a jam'iyyu, kuma hukumar zabe ta je ta sa ido, amma kowa zai ga process ɗin ko kuma yadda aka bi tsarin kamar ba a bi doka ba ko ba a bi ka'ida ba ko an yi wani abu na aron gizo ko san rai, kuma ka ga hukumar zabe ta karɓi wannan abin haka. Wannan yana nuna rauni daga ɓangarenta, da kuma bai kamata duk da hukumar zabe tana da ikon ta karɓa daga hannun jam'iyyu, bai kamata ta karɓi irin waɗannan sakamakon daga jam'iyyun da aka tabbatar ba su bi ka'ida ba.
0: Yayin da muke kammala shirye wannan shiri kuma wani sabon labari ya shigo. Lallai labari ya ishe mu cewa kotu ta soke hukuncin da ya umarci hukumar zabe ta ƙasa INEC ta yi wa jam'iyyar NDC rajista. Ko da yake wannan sabon hukunci na buƙatar ƙarin nazari daga ɓangarorin da abin ya shafa, yana ƙara nuna cewa harkokin shari'a na ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen tsara siyasar Najeriya gabanin zaben 2027.

0: Honorable Bashir ya tashi a gaban majalisa, ya yi fallasa, ya yi tonan silili, ya bayyana gaskiya, ya kuma yi tambayoyin da kakakin majalisar ya kasa bashi ansa. To ta yaya aka yi babu waɗannan amsoshin ga 'yan Najeriya?
1: Wannan kenan ra'ayin Dr. Yahuza Ahmed Getso kan batun kafa 'yan sandan jihohi da kuma tasirin saga tsaro da tsarin demokradiyya. Sai dai wannan batu yana da ɓangarori da dama da ke buƙatar ƙarin fahimta. Idan aka ce za a samu 'yan sanda na jiha da kuma na tarayya, to yaya wannan zai shafi yadda ake tafiyar da harkokin zaɓe a ƙasar? Domin jin ra'ayin jama'a kai tsaye, mun tattauna da wasu 'yan ƙasa da ke bibiyan mu akan wannan batu.
2: Assalamu alaikum, sunana Dr. Sani Aliyu dan Masani. Idan aka ce 'yan sandan jihohi an dauke su, a gaskiya za a mai da shi siyasa. Gwamnoni ne kawai za su amfani da su, kawai su yi amfani da su don siyasan su. In ka duba, ita gwamnati ta kirkiro jami'an tsaro iri daban-daban. Duba da su ma 'yan sandan da ake fadi din na gwamnatin tarayya, ba wai ba za su iya ba ne. Za ka ga 'yan sanda gaba ɗaya admission ba su wuce mutum 20 ba. Rashin daukan da ba a yi na 'yan sandan ne duk shi ya kawo haka. Ai, a gwamnatin da ta gabata ta kirkiro wasu da ake ce ma special constabulary, to su me suka yi? Ai, da an sabunta su da kayan aiki ya fi a dauki dan sandan jihohi.
3: Sunana Faisal Kabir. Na farko dai, ko sau ɗaya ko wannan 'yan sandan jihohi babu abin da za su kara ba, in banda ma lalacewa da za su kara kawowa. Domin in dai har mutanen da suke da kwarewa, fojojin Najeriya wanda a baya sun fi kowane fojoji a Afirka, sun kasa yakar wannan 'yan ta'adda saboda gazawar gwamnati wajen samun musu makamai da kayan yaƙi da ya kamata, da kuma ba su umarnin da ya kamata wajen yakar wannan 'yan ta'adda. A ce sun gaza, sai wofin mutane ne a jihohi, ba a ce ba a tafufu rana ɗaya fufi wannan abin. To ina mai tabbatar maka da cewa wannan abin ba zai taimaki harkar tsaro ba, sai dai zai taimaki su gwamnonin da su 'yan siyasa da su shugaban ƙasa wajen cimma buƙatunsu wajen murƙushe 'yan adawa.
4: Sunana Abdullahi Muhammad Mayama daga jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya, ɗali a ƙasar Indonesia. A daidai wannan lokaci ne ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta ba da ƙaimi sosai da sosai wajen samar da 'yan sandan jihohi, musamman jihohin da suke fama da matsalan tsaro wanda suka hada da Kebbi, Zamfara, Sokoto da sauransu. Jihohin suna fama da matsalan tsaro, yanayin jami'an tsaron da muke da su a Najeriya na 'yan sanda ya yi ƙarancin da ba za su iya ba da tsaro kowanne ƙauye, lungu da saƙo na Najeriya ba.
5: Sunana Alhaji Babani, mazaunin Kano. To, a gaskiya abun ne ya zo da harshen damu, ya yi gaggawa, yana da amfani to ni ɓangaren ba shi da amfani. A yanzu dai ni ban ga amfaninsa ba, saboda idan aka ce za a amfani da su ne wajen harkar zaɓe, to gaskiya za a samu matsala. To ni abin da nake tunani, ka san dai su magabata na da shugabanni da aka yi, su ma suna da wannan tunanin, me yasa su ba su 'yan sandan jiha ba? Duk jami'an tsaron da ka sani ma da su a na gwamnatin tarayya duka, me yasa za a yi na jiha yanzu? Sannan za a yi na jiha yanzu, me yasa za a yi cikin gaggawa abu an kai majalisa awa ɗaya, biyu, uku, huɗu, a ce kowa ya sa hannu, me yasa?
1: Yayin da ra'ayoyi ke bambanta, abu ɗaya ne ke fitowa fili: batun tsaro na daga cikin ginshikan da ke tabbatar da sahihin zaɓe. Yanzu kuma mu ɗan laika wasu muhimman abubuwa da ke faruwa a fagen siyasan yammacin Afirka tare da hawa hallin gwangwazo.

0: Gini Bissau inda suka tattauna da gwamnatin mulkin soji ta General Horta Inta. Tattaunawar wadda aka yi domin tsaro na ECOWAS ya tado zargin cin hanci da rashawa. Hafsoshin tsaro na kasar Ghana, Senegal da Sierra Leone sun fito sun karyata waɗannan zarge-zarge na karbar Nagoro a ranar Juma'a. Wannan lamari ya ƙara rage mutuncin kungiyar wajen samar da zaman lafiya a daidai lokacin da Gini Bissau din take tsaka da dambarwar shugabanci. Masana harkokin siyasa da tattalin arziki sun yi gargaɗi mai zafi game da ficewar Mali, Burkina Faso da Niger gaba ɗaya daga kungiyar ECOWAS domin gina tasu haɗakar ta musamman da suka kira Confederation of Sahel States, wato AES. A wani jawabi ga al'umma, jagororin yankin sun sanar da ECOWAS cewa razanar amfani da ƙarfin soji da take yi wa sabbin gwamnatocin ta ruguza haɗin gwiwar tsaro, sannan ta dakatar da shirin amfani da kuɗin bai ɗaya na ECO. A kwanakin baya, Jamhuriyar Niger ta soke zama mamba a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC, a yayin da ƙasashen na Sahel suka yanke duk wata alaƙa da ƙasashen yamma da ma makwabtan nasu, inda suka fake ƙarƙashin sabbin tsare-tsaren tsaro na daban. Kungiyar likitocin Sudan ta bayyana cewa fararen hula fiye da 215 ne suka riga mai gidan gaskiya sakamakon azabtarwa da cututtuka a wani gidan yari na kudancin Darfur. A ɗaya bangaren kuma, ƙasar Chadi ta ba da rahoton kwararar dubban 'yan gudun hijira da suka jikkata saboda hare-haren jiragen yaƙi marasa matuƙa a kan iyaka.
1: A siyasa, wani lokaci abubuwa suna yawan haɗuwa har su rike ta fahimtar talaka. Dokar zaɓe na tahiya, kotu na yanke hukunci, sannan kuma ana magana kan sabbin tsare-tsaren tsaro. A yau dai gogan naku, wato aboki na Bala ya daɗe da shigowa, Hasalima ya daɗe yana jira na. Ina saukowa na hango gogan, na ce Bala, yau kan naga kana zaune kamar kana cikin tunani mai zurfi, meke damunka? Bala ya ce, ai abokina, ba damuwa ba ce kawai, rudani ne. Na ce, rudani kuma? Me faru? Bala ya numfasa ya ce, na ji abubuwa biyu masu tasiri a yau. Na farko, ana cewa hukumar zaɓe ta fara karɓar sunayen 'yan takara ta hanyar shafin yanar gizo. Na biyu kuma, ana cewa majalisar dattawa ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi. Na ce, Bala, yau dai kamar ba Madu Imin na yau kake so ka taɓo sosai ba ko? Na ji yadda kake maganar. Bala ya sauri ya ce, ai siyasa ma ba ta rabuwa da abin da na zo da shi. Na kalle shi na ce, to me ke faruwa? Abokina ya ce, na ga yadda mutane suka kasu gida biyu. Wasu na goyon bayan wanda ya faɗi ra'ayinsa, wasu kuma na ganin bai kamata ya faɗi haka ba. Sai na ce, ashe Najeriya ba wai magana ce kawai ake yi ba. Yadda mutane suka karɓe ta ma wani labari ne. Na ce, kana nufin maganar mawaka ne ko ta masu tasiri a kafafen sada zumunta? Bala ya ce, duk ɗaya ne, wani mawaki ya soki wani. Aka yi takaddama, wani mai tasiri a kafafen sada zumunta ya yi bidiyo akan arewacin Najeriya, nan ma mutane suka rabu gida biyu. Wasu suna goyon baya, wasu suna suka. To sai dai da alama masu goyon bayan sun firin jayi, domin cewa suke ai gaskiya ya faɗi akan arewacin Najeriya. Sai na tambayi kaina, shin muna sauraron juna ne ko kuma muna jiran lokacin da zamu mayar da martani? To kai me ka koya daga haka? Na tambaye shi. Bala ya ce, na koyi cewa ra'ayi ba dole ne kowa ya yarda da shi ba, amma idan za mu yi gaddama, mu yi ta cikin hujja da mutunta juna. Idan muka mayar da duk wanda ya saba da ra'ayinmu maki, to tattaunawa za ta mutu. Na ce, kai Bala, yau ka banne da tunani. Gogan naku ya ce, ai abokina, idan mutane suna da 'yancin yin magana, dole su ma su kasance da haƙurin jin abin da baya yi musu daɗi. Bala na aje wannan jimla ya ce, na baka lafiya abokina. Ni ma na ce, na baka lafiya. A takaice, tambayar da ke gabanmu ita ce, shin shirye-shiryen zaɓen 2027 suna ƙara kusantar da mu ga sahihin zaɓe ne, ko kuma suna ƙara buɗe sabbin tambayoyi kan yadda demokaraɗiyya ke tafiya? Ƙarshen shirin kenan, sai kuma wani mako cikin kudura ta mai duka za mu sake saduwa. A madadin rankataka fatanin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: madalla an gaishe da Michael Kudisin kafin mu sallama da ku za mu dan saurari wannan sauti.

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasa tare da nazarin abin da suke nufi ga demokradiyyar Najeriya. Hausawa na cewa tun rangidi tun ranzani. Idan haka ne, to zabe ma tun daga yadda ake shirya shi yake fara nuna ko zai kasance mai inganci ko kuma akasin haka. A wannan makon, hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya, INEC, ta bude shafin ta na yanar gizo domin jam'iyyun siyasa su fara loda sunayen 'yan takarar su. Wani muhimmin mataki ne da ke nuna cewa shirye-shiryen babban zaben 2027 na ƙara ɗaukar salo. Sai dai kuma ba tsarin zabe kadai ake magana a kai ba, akwai kuma batun tsaro bayan majalisar dattawa ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi. To shin waɗannan matakai za su ƙara wa demokradiyyar Najeriya ƙarfi ne ko kuwa za su buɗe sabbin muhawara? Abokinku ne dai Michael Kudisin ke muku lale marhaban a cikin shirin dandalin siyasa. Mu fara da batun da ya shafi shirye-shiryen zaɓe. Hukumar zaben Najeriya ta buɗe shafin yanar gizo domin jam'iyyun siyasa su fara gabatar da sunayen 'yan takarkarunsu. Mun tattauna da mai magana da yawun hukumar Zainab Aminu domin jin ƙarin bayani.
1: Kamar yadda dokokin zaɓe ya tanadar, jam'iyyun siyasa su aiki da sunayen waɗanda suka lashe zaɓuka na cikin gida wa hukumar zaɓe domin su kasance waɗanda za a fafata da su a zaɓe na shekara ta 2027. To hukumar zaɓen ta fara horaswa na musamman ne wa wakilan jam'iyyun siyasa ɗin. Maƙasudin wannan horaswan shine a nuna musu yadda za su yi amfani da wannan shafin na hukumar zaɓe su aiki da sunayen ba tare da an samu wani matsala ko tangarɗa ba. Lokacin da aka ware domin aiki sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisu na tarayya shine ranar 27 ga watan Juni. Waɗannan sunaye da za a aike sunaye ne na 'yan takara waɗanda suka ci zaɓuka na cikin gida a matakin shugabannin ƙasa, gwamnoni na jihohi, 'yan majalisu na tarayya wato majalisan dattawa da majalisan wakilai da kuma 'yan majalisu na jihohi.
0: Kakakin hukumar zaben Najeriya kenan Zainab Aminu. Sai dai buɗe rumbun bayanai kadai bai wadatar ba. A game da fahimtar abin da wannan mataki yake nufi ga tsarin demokradiyya, mun nemi ƙarin haske daga masanin kimiyyar siyasa Dr. Ziyauddin Zubair Maitama. Ga zantawa ta da shi.
2: Wannan dai bai wuce shirye-shirye wanda aka saba gani ba, wanda hukumar zaɓe take yi don ta inganta shirinta na gudanar da zaɓuɓɓuka kamar yadda doka ta ba ta dama. Kowa ya sani cewa a baya, a shekarun baya, hukumar zaɓe tana karɓar sunayen 'yan takarkaru daga jam'iyyu a cikin wasu takaitaccen lokuta. Haka zalika, haka dokar zaɓe ta yi, amma a yanzu tsarin ya ba wa jam'iyyu su shigar ta manhajar na'ura mai kwakwalwa, su shigar a wasu tsakanin wani lokaci zuwa wani lokaci.
0: Dokta, daga bayanin da kai kamar ka yarda da wa'anda ke cewa wannan zai iya rage rikice-rikicen cikin jam'iyyu da ake samu wajen mika sunayen 'yan takara, ko kuma sai an mika sunaye wani ya zo daga baya ya ce shi ma ɗan takara ne?
2: Wato wannan ba zai kawar da wannan rikice-rikicen ba, domin kullum in aka yi gyara akan wasu abubuwa kuma dokokin zaɓe suka duba wasu matsaloli na zaɓe, za ka ga cewa 'yan siyasa na ƙirƙiro da sababbin wasu matsalolin ko kuma wasu ƙorafe-ƙorafen ta inda waɗannan dokokin suka ɗanyi rauni ko suka ɗanyi sassauci. Saboda haka, ko da hukumar zaɓe ta ayyana wannan lokaci a matsayin dole kowace jam'iyya ta gabatar da sunayen 'yan takarkarinta na dindindin zuwa zaɓe, ba zai hana wani ɗan takara kuma ije kotu ya samu wani hukunci wanda zai ci karo da dokar zaɓen ma ko kuma da tsarin gudanar da zaɓen kamar yadda aka saba gani, amma dai zai rage.
0: To dokta, daga ƙarshe kai bayani da cewar wannan tsarin ba zai kawar da matsalolin cikin gida na jam'iyyu ba, gutsuritso ma da sauransu, a takaice me ya kamata a kula da shi?
2: To shi ta dai abin da ya kamata a kula da shi shine cewa dai kowace jam'iyya wani tsari, akwai dokoki na ƙasa na zaɓe. Kowace ita hukumar zaɓe aikinta ya dogara ne da dokokin zaɓe da aka zayyana, wanda kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ne ya gabatar da wannan. So idan yan jam'iyyu ko kuma al'umma suka ga cewa jam'iyyu ba su bi waɗannan ƙa'idojin na dokokin zabi ba, suna da damar da za su tarsasa jam'iyyun nan nasu su bi. Haka zalika ita kuma hukumar zabi a nata ɓangaren dole ta ci gaba da ƙarfafa aikinta na saka ido a ayyukan cikin gida na dimokuraɗiyya na zaɓuɓɓukan fidda gwani na jam'iyyu, su kuma tabbatar da an bi ƙa'ida. Sanin kowa ne cewa za a yi abubuwa zaɓuɓɓukan fidda gwani a jam'iyyu, kuma hukumar zaɓe ta je ta sa ido, amma kowa zai ga proses ɗin ko kuma yadda aka bi tsarin kamar ba a bi doka ba ko ba a bi ƙa'ida ba ko an yi wani abu na aringizo ko san rai, kuma ka ga hukumar zaɓe ta karɓi wannan abin haka. Wannan yana nuna rauni daga ɓangarenta da kuma bai kamata, duk da hukumar zaɓe tana da ikon ta karɓa daga hannun jam'iyyu, bai kamata ta karɓi irin waɗannan sakamakon daga jam'iyyun da aka tabbatar ba su bi ƙa'ida ba.
0: Yayin da muke kammala shirye wannan shiri kuma wani sabon labari ya shigo. Lallai labari ya ishe mu cewa kotu ta soke hukuncin da ya umarci hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta yi wa jam'iyyar NDC rajista. Ko da yake wannan sabon hukunci na buƙatar ƙarin nazari daga ɓangarorin da abin ya shafa, yana ƙara nuna cewa harkokin shari'a na ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen tsara siyasar Najeriya gabanin zaɓen 2027. To idan ana ci gaba da tsara yadda jam'iyyu za su shiga zaɓe, akwai kuma wata muhimmiyar tambaya. Idan lokacin zaɓe ya yi, wa zai tabbatar da tsaron 'yan takara, jami'an zaɓe da masu kaɗa ƙuri'a? Amsar wannan tambayar ta sake dawowa kan teburi bayan da Majalisar Dattawa ta amince da ƙudurin kafa 'yan sandan jihohi. Akwai ƙarin wata muhimmiyar muhawara da ke ƙara ɗaukar hankali a fagen siyasar Najeriya bayan da Majalisar Dattawar ƙasar ta amince da ƙudurin kafa 'yan sandan jihohi, wani mataki da wasu ke kallo a matsayin sauyi mai mahimmanci a tsarin tsaron ƙasa, yayin da wasu ke nuna damuwa kan yadda za a iya amfani da shi a lokacin siyasa, musamman ma lokacin zaɓe. To kamar yadda ake cewa, tsaro ginshikin zaman lafiya ne, amma tambayar ita ce wani irin tsaro ake magana a kai? Domin ƙarin haske, mun tattauna da masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu, wanda yana zarci lamarin daga mahangarsa.
3: Tun farko ma dai wannan ba wani abu ne wanda yake mai iya yiwuwa a tsarin zamantakewar Najeriya ba. Saboda shugabanninmu sun saba da kama karya da yin abin da suka ga dama da 'yan sanda na federaliya da kuma tsarin ɓangaren shari'a na ƙasar yana tafiya ƙarƙashin buƙace-buƙace da burace-burace da manufofi na son zuciya na su gwamnonin da ake da su, amma ba yana tafiya a bisa tsarin dokoki irin waɗannan da ƙudure-ƙudure waɗanda aka taɓa sa wa hannu ba. Saboda kaɗan Najeriya ya gaji da gafara sa bai ga ƙaho ba, kuma ɗan Najeriya ya daɗe da rufe ido bai ga kyan makanta ba. Don haka ba wani abu ne mai yiwuwa a ce an iya tsare waɗannan abubuwan ba tare da an dubi ɓangaren ƙabilanci da addini da kuma sanya siyasa wajen gudanar da ayyukansu waɗannan 'yan sanda na jihohi ba. Kuma wataƙila ko da bayan rayuwata, waɗannan bayanai da nake yi na san wata rana za a ɗauko su a sanya inda mutane za su zama alƙalai. Tuna su ce a yi dama da Yahuza Getsu ya taɓa faɗan haka.
0: To ya za a yi a kaucewa haka?
3: To yadda za a yi a kaucewa haka shi ne samar da shugabanni na gari, aikace aiwatar da tsari wanda zai yaƙi cin hanci da karɓar rashawa, handama da babakire da son zuciya wajen gudanar da kasafin kuɗi, da kuma bawa ita hukumar 'yan sandan cin gashin kanta.
0: Watan duk da cewa na jihohi ne su zama masu cin gashin kansu kenan kake nufi?
3: Dole ne su zama masu cin gashin kansu duk da cewa na jihohi ne. Kuma a nema musu hanyoyin da za su nemo wa kansu kuɗin shiga da na gudanarwa. In ya so ya zama tallafi ne wanda bai taka kara ya karya ba.
0: To a ganin ku ta yaya wannan zai iya inganta tsaro a Najeriya?
4: To abu na farko da ya kamata mu fara mai da hankali a kai shi ne mu ma kalli wace ce Majalisar Dattawa. Domin wannan Majalisar Dattawa a gurina ita ce majalisa mafi muni, mafi lalacewa, mafi koma baya, mafi taɓarɓarewa, mafi rashin sanin makamar aiki da kuma rashin sanin ciwon kai da rashin kishin ƙasa da kuma saida miƙa kyautar 'yan Najeriya ga ɓangaren zartarwa. Saboda haka tun farko ita dokar kuma in muka zo muka kalle ta, wace hanya aka bi aka yi dokar? Shin an bi ƙa'ida? Shin an bi tsarin da ya kamata? Saboda mun ga ɗan majalisar tarayya Honorable Bashir ya tashi a gaban majalisa, ya yi fallasa, ya yi tonan silili, ya bayyana gaskiya, ya kuma yi tambayoyin da kakakin majalisar ya kasa bashi ansa. To ta yaya aka yi babu waɗannan amsoshin ga 'yan Najeriya?
0: Wannan kenan ra'ayin Dr. Yahuza Ahmed Getso kan batun kafa 'yan sandan jihohi da kuma tasirin sa ga tsaro da tsarin demokradiyya. Sai dai wannan batu yana da bangarori da dama da ke buƙatar ƙarin fahimta. Idan aka ce za a samu 'yan sanda na jiha da kuma na tarayya, to yaya wannan zai shafi yadda ake tafiyar da harkokin zaɓe a ƙasar? Domin jin ra'ayin jama'a kai tsaye, mun tattauna da wasu 'yan ƙasa da ke bibiyar mu akan wannan batu.
5: Assalamu alaikum, sunana Dr. Sani Aliyu dan Masani. Idan aka ce ɗan sandan jihohi an ɗauke su, a gaskiya za a mai da shi siyasa. Gwamnoni ne kawai za su yi amfani da su, kawai su yi amfani da su don siyasansu. In ka duba, ita gwamnati ta ƙirƙiro jami'an tsaro iri daban-daban-daban-daban. Duba da su ma 'yan sandan da ake faɗi ɗin na gwamnatin tarayya, ba wai ba za su iya ba ne. Za ka ga 'yan sanda gaba ɗaya admission ba su wuce mutum 20 ba. Rashin ɗaukan da ba a yi na 'yan sandan ne duk shi ya kawo haka. Ai, a gwamnatin da ta gabata ta ƙirƙiro wasu da ake ce ma special constabulary, to su me suka yi? Ai, da an sabunta su da kayan aiki ya fi a ɗauki ɗan sandan jihohi.
6: Sunana Faisal Kabir. Na farko dai, ko sau ɗaya ko wannan 'yan sandan jihohi babu abin da za su ƙarawa, in banda ma lalacewa da za su ƙara kawowa. Domin in dai har mutanen da suke da ƙwarewa, fojojin Najeriya wanda a baya sun kowane fojoji a Afirka, sun kasa yakar wannan 'yan ta'adda saboda gazawar gwamnati wajen samun musu makamai da kayan yaƙi da ya kamata, da kuma ba su umarnin da ya kamata wajen yakar wannan 'yan ta'adda. A ce sun gaza sai wofin mutane ne a jihohi, ba a ce ba a tafufu rana ɗaya su gofi wannan abun. To ina mai tabbatar maka da cewa wannan abun ba zai taimaki harkar tsaro ba, sai dai zai taimaki su gwamnonin da su 'yan siyasa da su shugaban ƙasa wajen cimma buƙatunsu wajen murƙushe 'yan adawa.
7: Sunana Abdullahi Muhammad Mayama daga jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya, ɗalibi a ƙasar Indonesia. A daidai wannan lokaci ne ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta ba da ƙaimi sosai da sosai wajen samar da 'yan sandan jihohi, musamman jihohin da suke fama da matsalar tsaro wanda suka hada da Kebbi, Zamfara, Sokoto da sauransu. Jihohin suna fama da matsalar tsaro, yanayin jami'an tsaron da muke da su a Najeriya na 'yan sanda ya yi ƙarancin da ba za su iya ba da tsaro kowanne ƙauye, lungu da saƙo na Najeriya ba.
8: Sunana Alhaji Babani, mazaunin Kano. To, a gaskiya abu ne ya zo da harshen damu, ya yi gaggawa, yana da amfani, to ni ɓangaren ba shi da amfani. A yanzu dai ni ban ga amfaninsa ba, saboda idan aka ce za a amfani da su ne wajen harkar zaɓe, to gaskiya za a samu matsala. To ni abin da nake tunani, ka san dai su magabata na da shugabanni da aka yi, su ma suna da wannan tunanin, me yasa su ba su yi 'yan sandan jiha ba? Duk jama'an tsaron da ka sani ma da su a na gwamnatin tarayya duka, me yasa za a yi na jiha yanzu? Sannan za a yi na jiha yanzu, me yasa za a yi cikin gaggawa a ba an kai majalisa awa ɗaya, biyu, uku, huɗu a ce kowa ya samu? Me yasa?
0: Yayin da ra'ayoyi ke bambanta, abu ɗaya ne ke fitowa fili: batun tsaro na daga cikin ginshikan da ke tabbatar da sahihin zaɓe. Yanzu kuma mu ɗan laika wasu muhimman abubuwa da ke faruwa a fagen siyasar yammacin Afirka tare da hawa halin rugungwazo.

0: Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke duba manyan lamuran siyasa tare da nazarin abin da suke nufi ga demokradiyyar Najeriya. Hausawa na cewa tun rangidi tun ranzani. Idan haka ne, to zabe ma tun daga yadda ake shirya shi yake fara nuna ko zai kasance mai inganci ko kuma akasin haka. A wannan makon, hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya, INEC, ta bude shafin ta na yanar gizo domin jam'iyyun siyasa su fara loda sunayen 'yan takarar su. Wani muhimmin mataki ne da ke nuna cewa shirye-shiryen babban zaben 2027 na ƙara ɗaukar salo. Sai dai kuma ba tsarin zabe kadai ake magana a kai ba, akwai kuma batun tsaro bayan majalisar dattawa ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi. To shin waɗannan matakai za su ƙara wa demokradiyyar Najeriya ƙarfi ne ko kuwa za su bude sabbin muhawara? Abokinku ne dai Michael Kudisin ke muku lale marhaban a cikin shirin dandalin siyasa. Mu fara da batun da ya shafi shirye-shiryen zaɓe. Hukumar zaben Najeriya ta bude shafin yanar gizo domin jam'iyyun siyasa su fara gabatar da sunayen 'yan takarkarunsu. Mun tattauna da mai magana da yawun hukumar Zainab Aminu domin jin ƙarin bayani.
1: Kamar yadda dokokin zaɓe ya tanadar, jam'iyyun siyasa su aiki da sunayen waɗanda suka lashe zaɓuka na cikin gida wa hukumar zaɓe domin su kasance waɗanda za a fafata da su a zaɓe na shekara ta 2027. To hukumar zaɓen ta fara horaswa na musamman ne wa wakilan jam'iyyun siyasa ɗin. Maƙasudin wannan horaswan shine a nuna musu yadda za su yi amfani da wannan shafin na hukumar zaɓe su aiki da sunayen ba tare da an samu wani matsala ko tangarɗa ba. Lokacin da aka ware domin aike sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisu na tarayya shine ranar 27 ga watan Juni. Waɗannan sunaye da za a aike sunaye ne na 'yan takara waɗanda suka ci zaɓuka na cikin gida a matakin shugabannin ƙasa, gwamnoni na jihohi, 'yan majalisu na tarayya wato majalisan dattawa da majalisan wakilai da kuma 'yan majalisu na jihohi.
0: Kakakin hukumar zaben Najeriya kenan Zainab Aminu. Sai dai bude rumbun bayanai kadai bai wadatar ba. A game da fahimtar abin da wannan mataki yake nufi ga tsarin demokradiyya, mun nemi ƙarin haske daga masanin kimiyyar siyasa Dr. Ziyauddin Zubair Maitama. Ga zantawa ta da shi.
2: Wannan dai bai wuce shirye-shirye wanda aka saba gani ba, wanda hukumar zaɓe take yi don ta inganta shirinta na gudanar da zaɓuɓɓuka kamar yadda doka ta ba ta dama. Kowa ya sani cewa a baya, a shekarun baya, hukumar zaɓe tana karɓar sunayen 'yan takarkaru daga jam'iyyu a cikin wasu takaitaccen lokuta. Haka zalika, haka dokar zaɓe ta yi, amma a yanzu tsarin ya ba wa jam'iyyu su shigar ta manhajar na'ura mai kwakwalwa, su shigar a wasu tsakanin wani lokaci zuwa wani lokaci.
0: Dokta, daga bayanin da ka yi, kamar ka yarda da wa'anda ke cewa wannan zai iya rage rikice-rikicen cikin jam'iyyu da ake samu wajen mika sunayen 'yan takara, ko kuma sai an mika sunaye wani ya zo daga baya ya ce shi ma ɗan takara ne?
2: Wato wannan ba zai kawar da wannan rikice-rikicen ba, domin kullum in aka yi gyara akan wasu abubuwa kuma dokokin zaɓe suka duba wasu matsaloli na zaɓe, zaka ga cewa 'yan siyasa na ƙirƙiro da sababbin wasu matsalolin ko kuma wasu ƙorafe-ƙorafen ta inda waɗannan dokokin suka ɗan yi rauni ko suka ɗan yi sassauci. Saboda haka, ko da hukumar zaɓe ta ayyana wannan lokaci a matsayin dole kowace jam'iyya ta gabatar da sunayen 'yan takarkarinta na dindindin zuwa zaɓe, ba zai hana wani ɗan takara kuma ije kotu ya samu wani hukunci wanda zai ci karo da dokar zaɓen ma ko kuma da tsarin gudanar da zaɓen kamar yadda aka saba gani, amma dai zai rage.
0: To dokta, daga ƙarshe ka yi bayani ɗazu cewar wannan tsarin ba zai kawar da matsalolin cikin gida na jam'iyyu ba, gutsuritso ma da sauransu. A takaice, me ya kamata a kula da shi?
2: To shi ta dai abin da ya kamata a kula da shi shine cewa dai kowace jam'iyya wani tsari akwai dokoki na ƙasa na zaɓe. Kowace ita hukumar zaɓe aikinta ya dogara ne da dokokin zaɓe da aka zayyana, wanda kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ne ya gabatar da wannan. So idan yan jam'iyyu ko kuma al'umma suka ga cewa jam'iyyu ba su bi waɗannan ƙa'idojin na dokokin zaɓe ba, suna da damar da za su tarsasa jam'iyyun nan nasu su bi. Haka zalika ita kuma hukumar zaɓe a nata ɓangaren dole ta ci gaba da ƙarfafa aikinta na saka ido a ayyukan cikin gida na demokradiyya na zaɓuɓɓukan fiddagwani na jam'iyyu, su kuma tabbatar da an bi ƙa'ida. Sanin kowa ne cewa za a yi abubuwa zaɓukan fiddagwani a jam'iyyu, kuma hukumar zaɓe ta je ta sa ido, amma kowa zai ga process ɗin ko kuma yadda aka bi tsarin kamar ba a bi doka ba ko ba a bi ƙa'ida ba ko an yi wani abu na aringizo ko san rai, kuma ka ga hukumar zaɓe ta karɓi wannan abin haka. Wannan yana nuna rauni daga ɓangarenta da kuma bai kamata, duk da hukumar zaɓe tana da ikon ta karɓa daga hannun jam'iyyu, bai kamata ta karɓi irin waɗannan sakamakon daga jam'iyyun da aka tabbatar ba su bi ƙa'ida ba.
0: Yayin da muke kammala shirye wannan shiri kuma wani sabon labari ya shigo. Lallai labari ya ishe mu cewa kotu ta soke hukuncin da ya umarci hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta yi wa jam'iyyar NDC rajista. Ko da yake wannan sabon hukunci na buƙatar ƙarin nazari daga ɓangarorin da abin ya shafa, yana ƙara nuna cewa harkokin shari'a na ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen tsara siyasar Najeriya gabanin zaɓen 2027. To idan ana ci gaba da tsara yadda jam'iyyu za su shiga zaɓe, akwai kuma wata muhimmiyar tambaya. Idan lokacin zaɓe ya yi, wa zai tabbatar da tsaron 'yan takara, jami'an zaɓe da masu kada ƙuri'a? Amsar wannan tambayar ta sake dawowa kan teburi bayan da Majalisar Dattawa ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi. Akwai ƙarin wata muhimmiyar muhawara da ke ƙara ɗaukar hankali a fagen siyasar Najeriya bayan da Majalisar Dattawar ƙasar ta amince da kudirin kafa 'yan sandan jihohi, wani mataki da wasu ke kallo a matsayin sauyi mai mahimmanci a tsarin tsaron ƙasa, yayin da wasu ke nuna damuwa kan yadda za a yi amfani da shi a lokacin siyasa, musamman ma lokacin zaɓe. To kamar yadda ake cewa, tsaro ginshikin zaman lafiya ne, amma tambayar ita ce wani irin tsaro ake magana a kai? Domin ƙarin haske, mun tattauna da masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu, wanda ya nazarci lamarin daga mahangarsa.
3: Tun farko ma dai wannan ba wani abu ne wanda yake mai iya yiwuwa a tsarin zamantakewar Najeriya ba. Saboda shugabanninmu sun saba da kama karya,

0: kike ko a unguwar da ake jin Hausa yake an taba zuwa unguwar ku an hayi wani gidan an yi film ba unguwar da ba a zuwa musamman a Kano a hayi gida a je a yi film to menene bambancin sa da wannan da za a ce cikin gari ko wajen gari duk gidan da muke zuwa mu haya din ai a cikin gari ne da ba wani wanda zai je wajen gari ya zama ya kashe irin wannan kudin misali daman a cikin garin ake yi kuma a cikin garin muke haya dan kana dorai ba shi yake nufin dole sai ka zama dan daba ko ka zama talaka ba
1: yanzu al'ummar dorai sun ce ba sa so wani mataki zaka dauka zaka ci gaba ne a hada a kotu ko kuma yaya
0: ka so 99 na al'ummar dorai wallahi Allah su suke kare ni ba yanzu wannan posting din zaki ki scrolling zaki ga ka so 99 na comment din da zaki gani na mutanen dorai ne su ba ma su sani ba shi kansa yaron da yazo yake magana ma ba dorai yake ba can wata unguwa yake can ya sunanta wajen diga kawai shi burin sa a duniya ya za a yi ya suna ne a san shi saboda haka yake neman duk wani abu yanzu da ya san za ku zo nan kuna fita za ku gan shi anan ni ne wanda na ce ai kaza saboda kawai shi so yake a gane shi a san shi ne yayi a san shi a irin harkar siyasa an ki sanin sa yayi saboda sai duk irin wannan masu harkar damfara ta hanyar a san su ne suke iya samun damar su damfara mutum
2: wannan dai ba shine karan farko da ake samun irin wannan dambarwa a jihar Kano ba don ko koda a shekarun baya ƴaƴan masana'antar ta Kannywood sun shiga kafar wando guda da jama'a lokacin da suka yi yunkurin gina makamancin wannan guri a jihar Kano kuma ko a wancan lokaci sun sha bayyana muhimmancin gurin ga sana'ar su da kuma samarwa da matasa ayyukan yi Shehu Hassan Kano uba ne a masana'antar yayi mana bayani kan mahangar sa
3: ita dama wannan masana'antar tamu ta shirya fina-finai wato dankali ce shakushe abinda yasa nace dankali shakushe kuwa saboda ana son harkar ana so ayi mu'amala da masu harkar ana son kallon abinda masu harkar suke yi kuma ana kushe su to yaya abinda yake ba a son ganin shi ko kuma abinda ake ta kushewa ake tsangwamar sa in an sa shi kuma ake musu ana kallo da ɗan film ɗan uwana masu yin sana'ar film za su gane duk ma a fito a ce za a yi wani film house ko za a yi wata cinema ko za dukkan wannan zamani ya riga ya wuce da ma dubari akai wanda yake da dukiyar sa zai sa yayi wa mutane abinda za su amfana su ilmanta ya sa a shafin sa kawai ya saki shi shiga duniya nan kadai ya ishe shi ya rayu bana goyen bayan fina-finai da ake yi marasa ma'ana ba na goyon bayan duk abubuwan da aka mutane suke yi da sunan film suke sa wanda baya amfana al'umma komai amma 100% ina goyon bayan fina-finan da suke da ma'ana suke ilmantar da mutane suke fadakar da su wanda mafiya yawan fina-finan da ni nake fitowa matsayin na shugaba nake takarawa a ciki ban taba tsoro ko jin tunanin wai wani zai kawo ban ci ne ba akan abin da na takarawa a cikin sa a cikin film domin ne ba kowane film nake takarawa a ciki ba kuma kowane film nake fitowa amma maganar yin film house magana ce wacce wannan shekara da shekaru tun kan masana'anta ta yi wannan karfin ake irin wannan rigingimin na an yarda a yi wani gidan kallo ko ba a yarda a yi wani gidan kallo wannan kusan zan ce ma tun kan mu fara film mutane akan tada kura a yi hayaniya akan yinta ba kuma sai ma kawai ba ta da irin gidajen kallon wannan kwallon kafa da ake yi da shauransu viewing center da ake cewa yawan unguwanni da dama idan ka je za a kafa wannan an dinga surutu kenan an dinga fada an dinga yaƙe-yaƙe to amma inda gizo yake saka shi ne kullun mutumin da yake koyarwa ko fadakarwa ko yake wazantarwa ma kusan zance to dabi'unsa da mu'amullarsa a gari da mutane shi yake jawowa ake kyamatar abin da yake yi domin mafiya yawan mutane ba fa wai fina-finan suke kyamata ba a'a dabi'u da mu'amulla da kuma ta'ada ta su waɗanda suke sana'ar su suka jawo ake ganin ma to abin da suke yi din nan ma ba ma wani abu ne wanda ya kamata har a tsaya na bata lokaci ana kan kwana-kwana da nake gani wannan shafukan wani malami an ce ko mutumin Gombe ne ko mutumin ina ne ni ban ma iya gane daga inda yake ba saboda ra'ayi na siyasa na wasu daga cikin mu sun je Abuja sun je sun yi Democratic Day abu ya zama hayaniya da surutu da komai caccacce aka yi ta yi malamin nan sai gashi na ganshi a bidiyo yana aibanta ƴan fim yana kafirtar da su ba irin sunan da bai kirawo masu yin sana'ar fim ba ƴan luwaɗi ne ƴan neman yau a yankinmu a ƙasar Hausa a inda muke zaune wanda yake sallah yana salati ma kafirta shi ake a jefa shi a wuta yanzu koda wani masallacin za a gina ba wai film house ba da mutanen area sun duba sun ga cewa wanda za su gina wannan masallacin su aqidar da suke kai a fuskar addini ba aqidar su ba to wallahi tallahi rigima in ba sa akai ba sai ma an kashe wani to bare wani magana wani film house don haka shi film house addini za a yi shi da ma ana samun irin wannan kalubalen
2: ko da yake masana'antar ta Kannywood tana da hukuma mai zaman kanta wadda ke lura da lamuran da suka shafi ayyukanta dan haka muka tuntubi mai magana da yawun hukumar Abdullahi Sani Suleiman
4: gaskiya ne mun samu

0: tafi dangane da masana'antar haɓaka kasuwancin fina-finai da wani mazaunin unguwar Dorayi watakan Sultan Abdulrazak ya gina unguwar domin bunƙasa kasuwancinsa na harkar fina-finai da yake yi, wanda wasu 'yan unguwarsa suka shigar da ƙorafi dangane da shi wannan guri mallakinsa da ya gina a unguwarsu. To alhamdulillahi, bayan wannan ƙorafi hukuma ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta samu zarafin shi gayyatar shi Sultan Abdulrazak mamallakin wannan masana'antar haɓaka kasuwanci ta fina-finai da ya gina a unguwarsu Dorayi, wanda aka yi kira da Film House, inda jiya ta sa masa lokaci da su masu ƙorafi ƙarfe 2 salara a gabanta domin tattauna ƙorafin da ake yi a kan shi, tare kuma da yi wa kowa adalci. Bayan wannan gayyata da muka yi masa a jiya, shi Sultan Abdulrazak ya samu damar zuwa ita wannan hukuma a ƙarfe 2 kamar yadda muka bashi umarni, inda har zuwa ƙarfe 3 inda suke ƙorafi ba su samu damar zuwa ita wannan hukuma ba, wanda hakan ya sa ya nemi alfarma domin tafiya uzura-uzuran gabansa. Bayan tafiyar shi kaɗan, su masu ƙorafi su ma suka samu ƙarasowa, wanda hakan ba zai yi a ce an zauna da wani ba tare da wani ba. Muna kira ga al'ummar wannan unguwa da shi Sultan Abdulrazak mamallakin wannan masana'antar bunƙasa kasuwancin fina-finai da yi mai suna Film House, na su kwantar da hankalinsu, hukuma za ta yi musu adalci duk da dai rashin fahimta ne nasu na 'yan unguwa. Kuma kamar yadda suka je ga gurin iyayen ƙasa na wannan unguwa da ta je aka yi sulhu, ya kamata ma a ce ita wannan ƙorafi, shi wannan ƙorafi bai ƙaraso ya tsallako har ita gaban wannan hukuma ba. Amma tunda har abin ya zo gaban hukuma, insha Allah za ta yi dukkanin abin da yake na dacewa domin ganin cewa ba a saba wa doka da ka'ida ba, an kuma yi abin da ya dace domin tabbatar da yi wa kowa adalci.
1: Yayin tattaunawarsa da manema labarai, Jarumi Sultan ya yi shelar cewa jama'ar yankin na Dorayi da ba sa buƙatar wannan gida a unguwarsu suna da damar sayen gidan su biya shi har da riba. Wannan ta sanya Alhaji Abdullahi Ibrahim, shugaban kamfanin AIU Homes, wanda dan asalin unguwar ta Dorayi ne, ya sanar da shirinsa na sayen gidan kan dukkanin kuɗin da Sultan ya yi masa. Zuwa yanzu dai tunu gwamnatin Kano ta rufe gidan ƙarƙashin wani kwamitin karta kwana da gwamnatin ta kafa don daƙile gine-gine ba bisa ƙa'ida ba. Yayin da yake kulle gidan da kansa, shugaban riƙo na hukumar tsara birane ta jihar Dr. Talhatu Aliyu Sani ya ce gidan zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai gwamnati ta kammala nazari kan lamarin.

0: 'yan luwaɗi ne, 'yan neman. Yau a yankin mu, a ƙasar Hausa, a inda muke zaune, wanda yake sallah yana salati ma kafirta shi ake a jifa shi a wuta. Yanzu koda wani masallacin za a gina ba wai film house ba, da mutanen area sun duba sun ga cewa wanda su gina wannan masallacin su aqidar da suke kai a fuskar addini ba aqidar sai ba, to wallahi tallahi rigima in ba sa aka yi ba sai ma an kashe wani. To bare wani magana wani film house, saboda shi film house addini za a yi shi da ma ana samun irin wannan kalubalen.
1: Ko da yake masana'antar ta Kannywood tana da hukuma mai zaman kanta wadda ke lura da lamuran da suka shafi ayyukanta, dan haka muka tuntubi mai magana da yawun hukumar Abdullahi Sani Suleiman.
2: Gaskiya ne mun samu ƙorafi dangane da masana'antar haɓaka kasuwancin fina-finai da wani mazaunin unguwar Ɗorayi, watakan Sultan Abdulrazak, ya gina unguwar domin bunƙasa kasuwancinsa na harkar fina-finai da yake yi, wanda wasu 'yan unguwarsu suka shigar da ƙorafi dangane da shi wannan guri mallakinsa da ya gina a unguwarsu. To alhamdulillahi, bayan wannan ƙorafi, hukuma ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta samu zarafin shi gayyatar shi Sultan Abdulrazak, mamallakin wannan masana'antar haɓaka kasuwanci ta fina-finai da ya gina a unguwarsu Ɗorayi, wanda aka yi kira da film house, inda jiya ta sa masa lokaci da su masu ƙorafi ƙarfe 2 sallar a gabanta domin tattauna ƙorafin da ake yi a kan shi, tare kuma da yi wa kowa adalci. Bayan wannan gayyata da muka yi masa a jiya, shi Sultan Abdulrazak ya samu damar zuwa ita wannan hukuma a ƙarfe 2 kamar yadda muka bashi umarni, inda har zuwa ƙarfe 3 inda suke ƙorafi ba su samu damar zuwa ita wannan hukuma ba, wanda hakan ya sa ya nemi alfarma domin tafiya uzura-uzuran gabansa. Bayan tafiya shi kaɗan, su masu ƙorafi su ma suka samu ƙarasowa, wanda hakan ba zai yi a ce an zauna da wani ba tare da wani ba. Muna kira ga al'ummar wannan unguwa da shi Sultan Abdulrazak, mamallakin wannan masana'antar bunƙasa kasuwancin fina-finai da yi mai suna film house, na su kwantar da hankalinsu, hukuma za ta yi musu adalci, duk da dai rashin fahimta ne nasu na 'yan unguwa. Kuma kamar yadda suka je ga gurin iyayen ƙasa na wannan unguwa da ta je aka yi sulhu, ya kamata ma a ce ita wannan ƙorafi, shi wannan ƙorafi bai ƙaraso ya tsallako har ita gaban wannan hukuma ba. Amma tunda har abin ya zo gaban hukuma, insha Allah za ta yi dukkanin abin da yake na dacewa domin ganin cewa ba a saba wa doka da ka'ida ba, an kuma yi abin da ya dace domin tabbatar da yi wa kowa adalci.
1: Yayin tattaunawarsa da manema labarai, Jarumi Sultan ya yi shelar cewa jama'ar yankin na Ɗorayi da ba sa buƙatar wannan gida a unguwarsu suna da damar sayen gidan su biya shi har da riba. Wannan ta sanya Alhaji Abdullahi Ibrahim, shugaban kamfanin AIU Homes, wanda dan asalin unguwar ta Ɗorayi ne, ya sanar da shirin sa na sayen gidan kan dukkanin kuɗin da Sultan ya yi masa. Zuwa yanzu dai tuni gwamnatin Kano ta rufe gidan ƙarƙashin wani kwamitin karta kwana da gwamnatin ta kafa don daƙile gine-gine ba bisa ƙa'ida ba. Yayin da yake kulle gidan da kansa, shugaban riƙo na hukumar tsara birane ta jihar Dr. Talhatu Aliyu Sani ya ce gidan zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai gwamnati ta kammala nazari kan lamarin.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne akan tasirin gurbatacciyar iska ga lafiyar halittu da muhalli wato air pollution a turance. Iska na gurbata ne ta hanyoyi da dama kama daga hayakin na'urori wato injina a masana'antu zuwa tarkacen bola ko kuma kone wasu abubuwa wanda suke kawo cikas ga yanayin muhalli tare kuma da kawo tasgaro ga lafiyar dan adam. Masana na ci gaba da tsoratar da al'umma a game da illolin da ke tattare da gurbataccen iskar amma a lokuta da dama mutane kan yi burus da kiraye-kirayen da ake yi don a gudu tare a tsira tare. Farfesa Nura Umar Kura masanin harkokin muhalli ne daga sashen nazarin kimiyyar muhalli na Jami'ar Tarayya da ke Dutse a jihar Jigawan Najeriya. A bangaren muhalli ya bayyana mana ma'anar gurbataccen iska wato air pollution a turance. Tare da illolin da take haifarwa ga muhalli da kuma lafiyar halittu da ke sararin wannan duniya.
2: Ita dai abinda ake ce ma gurbataccen iska shine canjin yanayin yanda iska take daga ainihin halittar da Allah subhanahu ta'ala ya mata ta hanyar a samu wasu sinadarai da za su je su haɗe da iskar su canza mata ainihin yanayin ta na hanyar kaga iska a halittar ta bata da kamshi misali bata da wari bata da komai to amma ya zama an samu wasu daga cikin kodai daga halitta ko kuma daga aikace-aikacen da ɗan adam yake a duniya abinda nake nufi da halitta kamar fashewar dutse da wani lokaci akan samu ko kuma girgizar ƙasa to wani lokaci zaka ga tana fitar da iska haka gurbatacciya ita ma to kuma kamar aikace-aikace na ɗan adam su ma kuma kaga wanda ya shafi noma kona daji hawa mota mashin hayakin girki da sauransu su ma duk suna kawo gurbacewar iska
3: to prop ta iskar take gurbata
2: ita gurbacewar iska za ta iya zama ta guri biyu akwai yanayi na halitta wanda ba wai sai da san hannun dan adam ba abin yake iya kawo kamar wanda na kawo kamar abin da Bature yake cewa volcanic eruption wannan wuta ta rinka fita daga jikin dutse din nan da yake nan Najeriya alhamdulillah ba mu da irin shi amma zaka ga akwai duwatsu kamar a gurin su Japan da su Himalaya can haka gurin kusa da India da kuma wasu kasashe a Europe haka zaka ga sukan samu wannan amma yawanci yafi karfi a Asia musamman kusa da Indonesia haka sai kaga kamar narkakkiyar wuta tana fita daga cikin dutse haka tana narkar da shi a Hawaii ma bangaren America akwai irin wannan to duk sanda take fitowa tana fitowa wa da gurbataccen guba haka wannan kaga halitta ne ba mutum bane yayi to amma sai kuma na dan adam akwai gurare da yawa yanayin makamashi shine abu na farko energy kenan makamashi nan ya kama ta harkar ruwan da muke amfani da shi gurin mota ne man petrol ne diesel ne harkar jirgin sama ne a generator ne duka dai waɗannan abubuwan suna fitar da hayaki to kuma hayakin nan zaka ga akwai sinadari kala-kala akwai su carbon monoxide carbon dioxide sulfide oxide nitrogen oxide waɗannan duka gurbatattun iskoki ne da idan suka je suka haɗu da ainihin halittar yanda iskar take sai su canza mata yanayi wanda kuma matsala daban-daban sukan iya halitta haka ma noma gurin noman mu ma haka bayan noma haka industries namu a gurin kamfanunuwa da suke yin kere-kere da sauransu su ma duk suna iya haifar da wannan gurbacewar iska da sauran aikace-aikace dai da ɗan adam yakan yi na yau da gobe duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke ƙara na gurbacewar iska.
3: Shin akwai wata barna da gurbatacciyar iska ke kawowa?
2: To, barna ta farko zan iya bayarwa cewa akan shi kanshi ɗan adam. A duk gurbacewa ta muhalli ba a da wani abu guda ɗaya wanda ya fi komai kashe ɗan adam a record wanda ake da shi wanda yake jawo rasa rayuka fiye da gurbatacciyar iska kusan cututtuka kusan duk da ka sani bincike ya nuna cewa suna daga dangantaka sosan gaske da gurbatacciyar iska shi yasa zaka ga kakannin kakanninmu lokacin da kuma kakanni da uwayenmu na ƙauye zaka zaka ga sun fi mu kwari, sun fi mu shekaru, saboda yawanci zaka ga a ƙauyuka babu yawanci irin hayaki-hayakin nan da muke da shi a birni na gurɓatacciyo na kusa da abin wanda za mu shaƙa ya dalma ce ta menene da sauransu ɗin nan. Zaka ga su a ƙauyuka ba su faye sabon su ba, kuma sun fi kusanci da itatuwa, wanda wannan ya ba su dama a iskar su ta fi zama tashacciya, zaka shaƙi iskar cikin kwanciyar hankali, nan da nan ma bacci sai ka ga ya kama ka in kana jin bacci misali. To amma mu nan babu itatuwan, kuma duk ga waɗannan abubuwan, mashin ya wuce, mota ta wuce, a yi girki, ga industries nan ko ina, to wannan duk sai ya taru sai ya zama iskar a gurɓace. To kamar yadda na faɗa, babu abin da yake hallaka rayuwar ɗan adam a cikin duk lalacewa ta muhalli fiye da iska. Kusan duk shekara sama da mutum miliyan 7 zaka ga mutuwarsu tana da dangantaka da lalatacciyar iska, ko abin da ya fi ma miliyan 7 gaskiya, musamman mu a nan Afirka da irin su India da kuma China. China ta yi kokari ta rage abin sosan gaske, amma dai har yanzu mu Afirka gaskiya an bar mu a baya, kuma muna da sauran aiki.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Shin ko ta yaya za a kare muhalli daga tasirin gurɓatacciyar iska? Ga Dr. Umar Sale Anka, masanin kimiyyar muhalli kuma mai fafutukar kare muhallin a Najeriya.
4: Gwamnati ta samar da motoci wanda suke amfani da makamashi na zamani wanda ba da hayaki wanda zai iya illatar al'umma ko kuma muhallin baki daya. Misali kamar motoci yanzu da aka samar a jihar Kano da za a iya caji, kaga wannan ba za su fitar da hayaki ba, so yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an duba dokoki na sufuri, wanda motoci wanda za su iya gurɓata muhalli a ce a hankali ana samar da wanda mutane za su iya saya cikin sauki, sannan su yi amfani da shi. Amfani da makamashi wanda yake ba mai gurɓata muhalli ba, musamman a ce amfani da risho irin wanda misali a ce maimakon a kona itace kai daya ko kuma tsinke misali 20, aka samu wannan sababbin risho da ake amfani da itace kaɗan wanda ba zai gurɓata muhalli ba. A daina sare bishiya, an daina sare bishiya a shuka bishiya da yawa, wanda ita bishiya ita ke zuke duk wani hayaki ko kuma wani abin da yake gurɓata muhalli. Idan ya taso ko da an kona hayaki ko kuma mota ta fitar da shi wannan gurɓatacciyar iska din, yawanci in ka kula bishiyoyi ne suke zuke, so idan ba mu da isassun bishiya ba za ma ka iya kare muhallin daga wannan ba.
3: To dakta, kamar mu ɗaiɗaikun al'umma, kamar waɗannan matakai ya kamata mu ɗauka don kare muhallinmu daga gurɓatacciyar iska?
4: Matakin farko da dai kun mutane sai kasance al'amuran da suke yi na yau da gobe su rinka kula da shi, musamman misali in ka ce amfani da motoci yawan barkatai, maimakon a ce duk al'umma kowa sai mota misali, ai za a iya a sai bus masu kyau a rinka amfani da su, kaga wannan zai rage gurbatar shi muhalli. Kuma zub da shara ko ina a kona ta, shi ma yana daga cikin abin da yake kawo gurbacewar muhalli musamman iska, saboda haka a daina zubar da shara ko kuma a daina kona ta barkatai, so wannan zai rage gurɓata shi muhalli. So gaskiya doka da kuma a ɗaiɗaiku mu kanmu mu kalli cewar me muke yi da yake jawo wannan gurɓatar muhalli ɗin, mu dawo alƙawura ko kuma mu rinka dubawa, domin shi magana ta muhalli ta shafi kowa da kowa ne, da talaka da mai kuɗi, idan aka samu muhalli ya gurɓata sai ya taɓa kowa. So saboda haka hanyoyin dai ba su huce na yin amfani da makamashi wanda yake baya gurɓata muhalli, hasken rana, motoci masu caji ko kuma girki da abin da yake da amfani da sola da kuma ko lantarki, musamman shara. Gaskiya ana yawan kona shara ko gurin da ake yanka dabbobi ko kuma yanda ake saka tsofaffin tayoyi a kona, so za a iya amfani da waɗannan tsofaffin tayoyin da wasu duk irin waɗannan kayan ta wani bangare da za a iya amfani da su a gida idan aka sake amfani da su. Me ku a ce konawa a kai? Akwai abubuwan da ake konawa ba lallai ana bukata a kona su ba, su sai dai kawai da yake ba a san a gansu a guri. To amma yanzu zamani ya zo na inda Turawa suke magana circular economy, a ce kowane abu ya zama kamar na gida ɗi goma, komai za ka iya sake amfani da shi.
3: To dakta, kamar ta yaya kenan?
4: Idan wani ya gama amfani da taya misali, wani zai iya amfani da ita wajen yin takalmi, wani zai iya amfani da ita wajen yin lambu guma da zai iya kawata gidansa. So saboda haka kanana abubuwan da ba mu tunani cewa suna iya taimaka su kare muhalli su ne za mu rinka yi, daga su ne za ki ga cewa muhallin mun gudu tare, mun tsira tare. Su masana'antu musamman su ne kamata a ce gwamnati ta sa musu dokoki, an sa ido akan cewa me suke fitarwa, kuma ya za su sa abubuwan da za su hana fitar da wannan hayakin, su canza injinan su, koma amfani da musamman a daina amfani da generator, a koma amfani da wasu makamashi wanda za su iya samar da ingantacciyar rayuwa da kuma kyakkyawan muhalli.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kiyasin cewa sama da mutane miliyan 7.5 ne ke mutuwa a duniya sakamakon matsalar gurɓatacciyar iska. Koya al'ummar da ke zaune ko kuma gudanar da harkokinsu a wuraren da ake da masana'antu ko ake ƙona abubuwa ko kuma tara bola da ke gurɓata iska ke fama da tasirin gurɓatacciyar iskar. Ga wasu da muka zanta da su a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya.
5: Sunana Malam Lawan Suleiman. To gaskiya dai mu dai abinda za mu ce sai dai Allah Ubangiji ya kawo mana mafita, saboda shi al'amari irin wannan harkar rayuwa duk abinda ka gani hakuri kake da shi, ko ba haka ba? Yawwa, amma mu ba wani abinda za mu ce, mu harkar neman abincinmu ne a wurin nan. To amma dai in akwai wani matakin da su jami'an za su ɗauka, ya kamata a ɗan samu nasibi, a ɗan ɗau wani mataki ya samu sauƙin al'amarin nan. Wani lokacin ni sai in ji ma in na shaƙe shi haka, wani lokacin ya zazzabi ma ya kama ni. To amma cikin ikon Allah kuma dai wani ɗan lokacin ya mu samu nasibi. Amma dai ni ba wani abinda zan ce, sai dai godiya wurin Ubangiji. Allah dai ya mana mafita don alfarma annabi.
6: Sunana Hassan Rabi. To gaskiya ta wajen lafiya, musamman abun kura daga kamfani, kana tafiya a mashin ko a keke ko a kafa, sau da yawa za ka ga wani lokacin sai dai ka tafi kana hawaye, ko ka yi ni ka kwana idanka yana ciwo, wani ma an bai yi sa'a ba daga nan sai asibiti. To akwai ire-iren haka, har hatsari akan titi kamar kamfanin shinkafa mai fitar da kura haka, ko kamfanin da suke sarrafa masara ko wani abu, duk ana samun makamancin irin haka sosai. Shi wannan warin da kake faɗa kusan mu a kusa da wajen muke zama, to wannan abun fa wani lokacin in ya taso mana ya dai mu tashi mu bar wajen, in dai kana son kanka da lafiya. Gidanmu dai ga mahukunta su taimaka, su sun san duk irin tsare-tsaren da ya kamata su ɗauka, duk sun sani, tunda akwai ma'aikata guda wanda akan kamfanin nika take, kowane tsari sun sani, ya kamata su bi daidai, su bi aikinsu daidai.
7: Sunana Ma'azu. Kaga dai wannan shekan abun da muke yi yanzu, abun ne ya zama kaman dole ne muke yin sa, amma ya kamata su manyan mu su ringa daukan mataki a kansa. A'a, ni kan koda ya taba, ai ban sani ba shine ba shi bane, ban tabbatar tabbatar ba, tunda kaga ba asibiti na je aka auna ala misali, amma na san dai shutarwa ne, ka fahimta? Abinda na sani kenan, shutarwa ne. Yawa, su ma'aikata abinda ya samata ya su kama, su bi dokoki, sannan su ringa bai talakan su haƙƙinsu.
0: Hallinka, rayuwarka. Masana harkokin kiwon lafiya dai na ganin akwai tarin matsalolin kiwon lafiya da gurɓatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma. Dr. Bala Yunusa Tilde ƙwararre ne a fannin kiwon lafiyar al'umma, kuma jami'in haɗa hancin sashin karatun digiri na Jami'ar Maiduguri da ke cikin kwalejin ilimi ta Aminu Sale da ke Azare a jihar Bauchin, Najeriya. Ya yi mana ƙarin haske kan irin matsalolin da gurɓatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma.
8: Abun da kuma suke gurɓatar da ita ya haɗa da misali hayaƙi ko iska mai datti, wato ƙura da yake tasowa musamman irin lokaci na yanzu, idan aka shiga cunkoso shi ma iskar wani na shiga, wani iskar tasa da yake shekarwa yake fitar da ita gurɓatacciya ce ko tana ɗauke da wasu nau'in cututtuka, don wani kuma yana iya ɗauka a wannan mu'amala ɗin. Sannan akwai industrial waste, musamman guraren da aka ci gaba, wato manyan birane waɗanda industry suka yawa, wato masana'antu suka yawa sosai, to shi ma yakan kawo gurɓatacciyar iska da muke shaƙa. al'ada har zai haifar da illoli a lafiyar jikinmu, saboda hayakin da suke yawan fitar da shi shi ma yana daga cikin waɗanda suke kawo. Sannan akwai abin da muke cewa solid waste, shi wato abubuwan da muke mu'amala da shi a ƙasa, watakila wajen ko noma ko watakila wajen bugu, wato buga abu har ƙasa ƙura ya tashi, ko wasu abu da suka jibanci abubuwan da yake tada ƙura, hatta masu aiki ko injinan nika da wasu abu makamantansu, ko kuma sana'o'in da ya shafi ƙura da iska, to lallai yana kawo gurɓatan iska din. Sannan idan aka shaƙe ta, yawan shaƙanta ya yawa, yakan gurɓata asalin lafiyayyar iska da Allah yake bamu ita don mu shaƙa ta mana amfani a lafiyar jiki. Sannan wannan yana zama wani hanya ce da mafi yawancin jama'a a wannan ƙarni suke fama da ita, ko larura ne da suke fama da ita, saboda gurɓacewar iska a yanayin da muke mu'amala. Ta yiwu iskan ta gurɓace a cikin inda muke mu'amala, ɗaki ko a waje inda muke gudanar sana'o'inmu da ko kuma mu'amalarmu. Idan har akwai yawan iska gurɓatacciya, wato ƙura ko kuma hayaƙi, to lallai iskar da muke shaƙa takan zama gurɓatacciya. Kuma akwai bincike da ya nuna a yanzu nan kusan miliyan 6.7 na mafi yawancin rashe-rashe, wato mutuwa da ake yi, yana faruwa dalilin gurɓatacciyar iska da muke mu'amala da ita ko muke shaƙa, ita take haifar mana da dalilan wannan rasuwa da muke fama da ita a duniya gaba ɗaya.
3: Na'am, to dakta, kamar waɗannan matsaloli kenan ita wannan gurɓatacciyar iska ke haifarwa ga lafiyar ɗan adam matuƙar ana shaƙarta?
8: Matsaloli ko cututtukan da ita wannan gurɓatacciyar iska take sa mana a lafiyar jikinmu ko take haifarwa a lafiyar jiki sun haɗa da stroke. Akwai cutar da ake cewa stroke, wato kaman a cewa shanyewa na lokaci guda, ko mutum kaga numfashinsa gaba ɗaya ya ɗauke har ya kai ga ya faɗi. Sannan akwai lung cancer, cutar sankara da take kama huhun mutane, saboda ita huhu ita ce kusan jigo a harkar numfashi.
3: Na'am.
8: Sannan ita gurɓatacciyar iskar nan, ko iskar da ta gurɓace, takan haifar mana da cuta da ya shafi respiratory infection, ko yakan haifar da respiratory infection, mukan kira ta da Turanci, wato wasu nau'in cututtuka ne da suka shafi shan iska da kuma fitar da iska din, wato wajen jan numfashi yayin da muke mu'amala, ko yayin da muka zo hutu, ko yayin da muka zo bacci, ko yayin da muka zo kwanciya, ko yayin da muka zo rest. So idan har mun yi mu'amala da gurɓataccen iska, to takan haifar mana da matsaloli wajen da suka haifi wahalhalu da ya jibanci shan iska da kuma shekarwa, ko kuma fitar da iska din waje.
0: Muhallinka, rayuwarka. Shin ko ta yaya za a magance waɗannan matsaloli? Har wa yau, ga Dr. Bala Yunusa Tilde.
8: Kaɗan daga cikin hanyoyin da za a magance waɗannan matsala na polluted air, wato gurɓataccen iska, shine na farko a guji ƙona daji ko kuma ƙone-ƙone da zai haifar da tashin hayaƙi da zai tunnuke guri, ko ya tunnuke gida, ko ya tunnuke anguwa. Sannan na biyu, yana da kyau a dinga yawaita shuka bishiyoyi ko kuma green plant, wato tsirrai da za su bada abin da muke cewa atmosphere mai kyau, wanda iskar mu ma muna canzawa da ita da mu daga wannan green plant da bishiyoyi.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Wani rahoto ya bayyana cewa ɗaukar dogon lokaci cikin gurɓataccen yanayi ka iya haifar da matsaloli da suka shafi huhu da numfashi, baya ga shanyewar ɓarin jiki na lokaci guda da sauran cututtuka da suka shafi shaƙar iska ko fitar da ita. Wani rahoto ya bayyana cewa ɗaukar dogon lokaci cikin gurɓataccen yanayi ka iya haifar da matsalolin da suka shafi huhu da numfashi, baya ga shanyewar ɓarin jiki na lokaci guda da sauran cututtuka da suka shafi shaƙar iska ko fitar da ita.
9: Muhallinka, rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa, wakilinmu na jihar Kano a tarayyar Najeriya, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani, da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
10: To madalla da fatan an fa'idantu da wannan shiri bari mu shakata da wannan.

0: Karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa da Radio France International ke magana kan mita 22 gajeren zango.
1: Michael Kudison.
0: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a cikin shirinmu na dare ga kanin labaran duniya. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce adadin waɗanda ke gudun hijira a arewa maso yammacin Najeriya sakamakon matsalar ƴan bindiga ya ta sama 800,000. Dubban bakin haure ne ke kokarin ficewa daga Afirka ta Kudu a yayin da ranar zanga-zangar adawa da baki ke gabatowa a ƙasar. An kai wani jirgin ruwan dakon mai hari a mashigin ruwan Hormuz a yayin da Iran da Amurka suka kai wa juna farmaki a mafi munin saɓa yarjejeniyar da suka kulla. Toka labaran daki-daki. Wani harin ƴan bindiga guda ɗaya ya yi sanadin ɗaiɗaitar mutane 484 cikin su har da yara ƙanana 271 a yayin da adadin waɗanda rikicin ya raba da muhallinsu a arewa maso yammacin Najeriya ya doshi 800,000 kamar yadda wani rahoton hukumar kula da kawarar baki ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna. Hukumar kula da kawarar bakin ta fitar da wannan rahoton ne a ranar 19 ga watan Yuni nan. Biyo bayan harin ƴan bindiga a ƙauyen gaman gidan Bita a yankin birnin Magaji na ƙaramar hukumar Gumi ta jihar Zamfara. A cewar rahoton, mazauna ƙauyen sun arce zuwa ƙauyen Ubandawaki da ke makwabtaka da birnin Magajin biyo bayan wannan harin da ƴan bindigan suka kai. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta sanar da kama wasu manyan kwamandojin ƙungiyoyin ta'addanci na Boko Haram da ISWAP guda 7. Jami'an tsaro sun yi awon gaba da su ne a filin jirgin saman Umar Musa Yar'adua da ke Katsina. Jim kaɗan bayan saukowarsu daga ƙasar Saudiya inda suka gudanar da aikin hajjin bana. Hukumar ta bayyana cewa an samu nasarar gano su ne sakamakon amfani da sabbin dabarun tantance katin ƙasa NEMC da kuma haɗin gwiwa da 'yan sandan ƙasa da ƙasa. A yau asabar gwamnatin Faransa ta sanar da cewa tana nazarin ɗaukar matakan mayar da martani da suka dace biyo bayan matakin da Burkina Faso ta ɗauka na yanke alaƙa ta diflomasiyya baki ɗaya a tsakaninsu. Tun a ranar Juma'a ce gwamnatin Burkina Faso ta bayyana cewa ta yanke dukkan wata alaƙa ta da tsohuwar uwar gijiyarta, matakin da ya biyo bayan kwashe shekaru ana samun taɓarɓarewar dangantaka a tsakaninsu a game da batutuwan da suka shafi tsaron ƙasa, ikon mulki da kuma zargin cewa Faransa na tsoma baki cikin harkokin gidan na Burkina Faso. Haka zalika, gwamnatin ta gargaɗi 'yan ƙasar Faransa da ke zaune a Burkina Faso da su kasance cikin lura akan abin da ya shafi tsaronsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Dubun dubatar bakin haure ne da ke zaune a ƙasar Afirka ta Kudu ke neman hanyoyin tserewa daga ƙasar a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar barazanar zanga-zangar kyamar baki. Rahotanni sun nuna cewa fargabar barkewar tashe-tashen hankula ta sanya da dama daga cikinsu ta tarkoma tsansu don tsallakawa zuwa ƙasashen makwabta domin tsira da rayukansu. Shugabannin al'ummomin bakin ƙasashen waje sun bayyana cewa sun so musamman sakonni na barazana a kafafen sadarwa na zamani, labarin da ya sa mutane da dama rufe shagunansu na kasuwanci. Gwamnatin Amurka ta lafta sabbin takunkumai a kan wasu mutane da kamfanoni guda 8 da ke da alaka da hanyoyin da ta ce suna ruta wutar yakin da ake yi a ƙasar Sudan. Haka zalika, Amurka ta matsa lamba ga ɓangarorin da ke fafatawa da juna da su amince da tsagaita wuta na tsawon watanni 3 ba tare da wani sharadi ba domin ceto rayukan fararen hula. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta bayyana cewa waɗannan takunkumai sun shafi hanyoyin sadarwa da ke tallafawa dakarun sojin Sudan da kuma takwarorinsu na dakarun sa kai na RSF. Ma'aikatar ta zarge su da laifin samar da makamai, bama-bamai da kuma hanyar watan hayar mayakan ƙasashen waje, lamarin da ya tsananta faɗan tare da jefa ƙasar cikin mafi munin matsalar jinkai a duniya. Yanzu dai tare muke da sashen Hausa na RFI. Hukumar tsaron ruwan Birtaniya ta ce an sami rahoton kai wa wani jirgin ruwa na dakon mai hari a yankin mashigin Hormuz a nan Asabar. Lamarin ya uku ne bayan da kasashen Amurka da Iran kowannensu ya kaddamar da rahare a kan takwaransa, wanda hakan ya zama mafi munin taɓarɓarewar tsaro tun bayan da suka sa hannu kan yarjejeniyar wucin gadi ta zaman lafiya. Bangarorin biyu da ke gaba da jigwatar da basa ga maciji da juna sun fito suna zargin juna da laifin keta dokokin yarjejeniyar da aka cimma makonni biyu da suka gabata. Yanayin zafi mafi muni da ba a taba gani ba ya ci gaba da ruwa a nahiyar Turai, inda yanzu zafin ke matsawa zuwa yankunan gabashin nahiyar kamar kasashen Jamus da Poland. Kasashen Faransa da Spain da kuma Birtaniya sun riga sun fuskanci matsanancin zafi da ya haura maki digiri 40 na ma'aunin Celsius, wanda hakan ya zarce yadda aka yi a baya. Hukumomin kasashen sararin samaniya da na yanayi sun fitar da gargaɗi na tsananin haɗari ga rayuwar ɗan adam, musamman ma ga tsofaffi da marasa lafiya. Labaran sun zo ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kashirmu na gaba.

0: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zakiya kan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne akan tasirin gurbatacciyar iska ga lafiyar halittu da muhalli, wato air pollution a turanci. Iska na gurbata ne ta hanyoyi da dama, kama daga hayakin na'urori wato injina a masana'antu zuwa tarkacen bola ko kuma kone wasu abubuwa wadda suke kawo cikas ga yanayin muhalli tare kuma da kawo tasgaro ga lafiyar dan adam. Masana na ci gaba da tsoratar da al'umma a game da illolin da ke tattare da gurbataccen iskar, amma a lokuta da dama mutane kan yi buris da kiraye-kirayen da ake yi don a gudu tare a tsira tare. Farfesa Nura Umar Kura masanin harkokin muhalli ne daga sashen nazarin kimiyyar muhalli na Jami'ar Tarayya da ke Dutse a jihar Jigawan Najeriya. A bangaren muhalli ya bayyana mana ma'anar gurbataccen iska, wato air pollution a turanci, tare da illolin da take haifarwa ga muhalli da kuma lafiyar halittu da ke sararin wannan duniya.
2: Ita dai abinda ake ce ma gurbataccen iska shine canjin yanayin yanda iska take daga ainihin halittar da Allah subhanahu ta'ala ya mata, ta hanyar a samu wasu sinadarai da za su je su haɗe da iskar su canza mata ainihin yanayin ta. Na hanyar kaga iska a halittar ta bata da kamshi, misali bata da wari, bata da komai, to amma ya zama an samu wasu daga cikin kodai daga halitta ko kuma daga aikace-aikacen da ɗan adam yake a duniya. Abinda nake nufi da halitta kamar fashewar dutse da wani lokaci akan samu, ko kuma girgizar ƙasa da wani lokaci za ka ga tana fitar da iska haka gurbatacciya ita ma, to kuma kamar aikace-aikace na ɗan adam su ma, kuma kaga wanda ya shafi noma, ƙona daji, hawa mota, mashin hayakin girki da sauransu, su ma da suna kawo gurbacewar iska.
3: To prof, ta yaya iskar take gurbata?
2: Ita gurbacewar iska za ta iya zama ta guri biyu. Akwai yanayi na halitta wanda ba wai sai da san hannun ɗan adam ba abin yake iya kawo, kamar wanda na kawo kamar abin da Bature yake cema volcanic eruption. Wannan wuta ta rinka fita daga jikin dutse din nan da yake nan Najeriya, alhamdulillah ba mu da irin shi. Amma zaka ga akwai duwatsu kamar a gurin su Japan da su Himalaya can haka, gurin kusa da India da kuma wasu kasashe a Europe haka, zaka ga sukan samu wannan. Amma yawanci ya fi ƙarfi a Asia, musamman kusa da Indonesia haka, sai ka ga kamar narkakkiyar wuta tana fita daga cikin dutse haka, tana narkar da shi. A Hawaii ma a ɓangaren America akwai irin wannan. To duk sanda take fitowa tana fito da gurbataccen guba haka. Wannan kaga halitta ne, ba mutum bane yayi. To amma sai kuma na dan adam akwai gurare da yawa. Yanayin makamashi shine abu na farko, energy kenan. Makamashi nan ya kama ta harkar wanda muke amfani da shi gurin mota ne, man fetur ne, diesel ne, harkar jirgin sama ne, a generator ne. Duka dai waɗannan abubuwan suna fitar da hayaki. To kuma hayakin nan zaka ga akwai sinadari kala-kala, akwai su carbon monoxide, carbon dioxide, sulfide oxide, nitrogen oxide. Waɗannan duka gurbatattun iskoki ne da idan suka je suka haɗu da ainihin halittar yanda iska take sai su canza mata yanayi, wanda kuma matsala daban-daban sukan iya halitta. Haka ma noma, gurin noman mu ma haka, bayan noma haka industries namu a gurin kamfanunnuwa da suke yin ƙere-ƙere da sauransu, su ma duk suna iya haifar da wannan gurbacewar iska da sauran aikace-aikace dai da ɗan adam yakan yi na yau da gobe. Duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke ƙara na gurɓacewar iska.
3: Shin akwai wata barna da gurɓatacciyar iska ke kawowa?
2: To banna ta farko zan iya bayarwa cewa akan shi kanshi ɗan adam, a duk gurɓacewa ta muhalli ba a da wani abu guda ɗaya wanda ya fi komai kashe ɗan adam a record wanda ake da shi, wanda yake jawo rasa rayuka fiye da gurɓatacciyar iska. Kusan cututtuka, kusan duk da ka sani, bincike ya nuna cewa suna daga dangantaka sosan gaske da gurɓatacciyar iska. Shi yasa zaka ga kakannin kakanninmu lokacin, da kuma kakanni da uwayenmu na ƙauye, zaka ga sun fi mu kwari, sun fi mu shekaru, saboda yawanci zaka ga a ƙauyuka babu yawanci irin hayaki-hayakin nan da muke da shi a birni na gurɓatacce na kusa da abin nan wanda za mu shaƙa ya dalma ce ta menene da sauransu dinnan. Zaka ga su a ƙauyuka ba su faye sabunsu ba, kuma sun fi kusanci da itatuwa, wanda wannan ya ba su dama a iskar su ta fi zama tashacciya. Zaka shaƙi iskar cikin kwanciyar hankali, nan da nan ma bacci sai ka ga ya kama ka in kana jin bacci misali. To amma mu nan babu itatuwan, kuma duk ga waɗannan abubuwan, mashin ya wuce, mota ta wuce, ayi girki, ga industries nan ko ina, to wannan duk sai ya taru sai ya zama iskar a gurɓace. To kamar yadda na faɗa, babu abin da yake hallaka rayuwar ɗan adam a cikin duk lalacewa ta muhalli fiye da iska. Kusan duk shekara sama da mutum miliyan 7 zaka ga mutuwarsu tana da dangantaka da lalatacce iska, ko abin da ya fi ma miliyan 7 gaskiya, musamman mu a nan Afirka da irin su India da kuma China. China ta yi kokari ta rage abin sosan gaske, amma dai har yanzu mu Afirka gaskiya an bar mu a baya, kuma muna da sauran aiki.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Shin ko ta yaya za a kare muhalli daga tasirin gurɓatacciyar iska? Ga Dr. Umar Sale Anka, masanin kimiyyar muhalli kuma mai fafutukar kare muhallin a Najeriya.
4: Gwamnati ta samar da motoci wanda suke amfani da makamashi na zamani wanda ba da hayaki wanda zai iya illata al'umma ko kuma muhallin baki daya. Misali kamar motoci yanzu da aka samar a jihar Kano da za a iya caji, kaga wannan ba za su fitar da hayaki ba, so yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an yi. A duba dokoki na sufuri wanda motoci wanda za su iya gurɓata muhalli, a ce a hankali ana samar da wanda mutane za su iya saya cikin sauki, sannan su yi amfani da shi. Amfani da makamashi wanda yake ba mai gurɓata muhalli ba, musamman a ce amfani da rishiyo irin wanda misali a ce mai uku a kona itace kai daya ko kuma tsinke misali 20, aka samu wannan sababbin rishiyo da ake amfani da itace kaɗan wanda ba zai gurɓata muhalli ba. A daina sare bishiya, in ba an daina sare bishiya a shuka bishiya da yawa, wanda ita bishiya ita ke zuke duk wani hayaki ko kuma wani abin da yake gurɓata muhalli. Idan ya taso ko da an kona hayaki ko kuma mota ta fitar da shi wannan gurɓatacciyar iska din, yawanci in ka kula bishiyoyi ne suke zuke, so idan ba mu da isassun bishiya ba za ma ka iya kare muhallin daga wannan ba.
3: To dakta, kamar mu ɗaiɗaikun al'umma, kamar waɗanne matakai ya kamata mu ɗauka don kare muhallinmu daga gurɓatacciyar iska?
4: Matakin farko da ɗaiɗaiku mutane zai kasance al'amuran da suke yi na yau da gobe su rinka kula da shi. Musamman misali in ka ce amfani da motoci yawan barkatai, maimako a ce duk al'umma kowa sai mota misali, ai za a iya a sai bus masu kyau a rinka amfani da su, kaga wannan zai rage gurɓatar shi muhalli. Kuma zub da shara ko ina a ƙonata, shi ma yana daga cikin abin da yake kawo gurɓacewar muhalli, musamman iska. Saboda haka a daina zubar da shara ko kuma a daina ƙonata barkatai, so wannan zai rage gurɓata shi muhalli. So gaskiya doka da kuma a ɗaiɗaiku mu kanmu mu kalli cewar me muke yi da yake jawo wannan gurɓatar muhalli ɗin, mu dawo alƙawura ko kuma mu rinka dubawa, domin shi magana ta muhalli ta shafi kowa da kowa ne, da talaka da mai kuɗi. Idan aka samu muhalli ya gurɓata sai ya taɓa kowa. So saboda haka hanyoyin dai ba su huce na yin amfani da makamashi wanda yake baya gurɓata muhalli, hasken rana, motoci masu caji ko kuma girki da abin da yake da amfani da sola da kuma ko lantarki. Musamman shara, gaskiya ana yawan ƙona shara ko gurin da ake yanka dabbobi ko kuma yanda ake saka tsofaffin tayoyi a ƙona. So za a iya amfani da wa'innan tsofaffin tayoyin da wasu duk irin wa'innan kayan ta wani bangare da za a iya amfani da su a gida idan aka sake amfani da su. Me ku a ce ƙonawa a kai? Akwai abubuwan da ake ƙonawa ba lallai ana bukata a ƙona su ba, su sai kawai da yake ba a san a gan su a guri. To amma yanzu zamani ya zo na inda Turawa suke magana circular economy, a ce kowane abu ya zama kamar na gidaɗi goma, komai za ka iya sake amfani da shi.
3: To dakta, kamar ta yaya kenan?
4: Idan wani ya gama amfani da taya misali, wani zai iya amfani da ita wajen yin takalmi, wani zai iya amfani da ita wajen yin lambuma da zai iya kawata gidansa. So saboda haka ƙananan abubuwan da ba mu tunani cewar suna iya taimaka su kare muhalli su ne za mu rinka yi, daga su ne za ka ga cewar muhallin mun gudu tare, mun tsira tare su masana'antu, musamman su ne kamata a ce gwamnati ta sa musu dokoki an sa ido akan cewar me suke fitarwa, kuma ya za su sa abubuwan da za su hana fitar da wannan hayakin, su canza injinan su, koma amfani da musamman a daina amfani da generator, a koma amfani da wasu makamashi wanda za su iya samar da ingantacciyar rayuwa da kuma kyakkyawan muhalli.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kiyasin cewa sama da mutane miliyan 7.5 ne ke mutuwa a duniya sakamakon matsalar gurɓatacciyar iska. Koya al'ummar da ke zaune ko kuma gudanar da harkokinsu a wuraren da ake da masana'antu ko ake ƙona abubuwa ko kuma tara bola da ke gurɓata iska ke fama da tasirin gurɓatacciyar iskar. Ga wasu da muka zanta da su a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya.
5: Sunana Malam Lawan Suleiman. To gaskiya dai mu dai abin da zamu ce sai dai Allah Ubangiji ya kawo mana mafita, saboda shi alhamari irin wannan harkar rayuwa duk abin da ka gani hakuri kake da shi, ko ba haka ba? Yawwa, amma mu ba wani abin da zamu ce, mu ma harkar neman abincin mu ne a wurin nan. To amma dai in akwai wani matakin da su jami'an za su dauka, ya kamata a dan samu nasibi, a dan dau wani mataki ya samu sauƙin al'amarin nan. Wani lokacin ni sai in ji ma na shaƙe shi aka wani lokaci ya zazzabi ma ya kama ni. To amma cikin ikon Allah kuma dai wani dan lokacin ya mu samu nasibi. Amma dai ni ba wani abin da zan ce sai dai godiya wurin Ubangiji. Allah dai ya mana mafita dan alfarma annabi.
6: Sunana Hassan Rabi. Gaskiya ta wajen lafiya, musamman abun kura daga kamfani, kana tafiya a mashin ko a keke ko a kafa, sau da yawa za ka ga wani lokacin sai dai ka tafi kana hawaye ko ka yi ni ka kwana idanka yana ciwo, wani ma an bai yi sa'a ba daga nan sai asibiti. To akwai ire-iren haka, har hatsari akan titi kamar kamfanin shinkafa mai fitar da kura haka, ko kamfanin da suke sarrafa masara ko wani abu, duk ana samun makamancin irin haka sosai. Shi wannan warin da kake faɗa kusan mu a kusa da wajen muke zama, to wannan abun fa wani lokacin in ya taso mana ya dai mu tashi mu bar wajen, indai kana son kanka da lafiya. Gidanmu dai ga mahukunta su taimaka, su sun san duk irin tsare-tsaren da ya kamata su ɗauka, duk sun sani, tunda akwai ma'aikata guda wanda akan kamfanin nika take. Kowane tsari sun sani ya kamata su bi daidai, su bi aikinsu daidai.
7: Sunana Ma'azu. Kaga dai wannan shekan abun da muke yi yanzu, abun ne ya zama kaman dole ne muke yin sa, amma ya kamata su manyan mu su ringa daukan mataki a kansa. Ni kan koda ya taba, ai ban sani ba shine ba shi bane, ban tabbatar tabbatar ba, tunda kaga ba asibiti naje aka auna ala misali, amma na san dai shutarwa ne, ka fahimta? Abun da na sani kenan, shutarwa ne. Yawa, su ma'aikata abun da ya samata ya su kama, su bi dokoki, sannan su ringa bai talakan su haƙƙinsu.
0: Hallinka, rayuwarka. Masana harkokin kiwon lafiya dai na ganin akwai tarin matsalolin kiwon lafiya da gurɓatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma. Dr. Bala Yunusa Tilde ƙwararre ne a fannin kiwon lafiyar al'umma, kuma jami'in haɗa hancin sashin karatun digiri na Jami'ar Maiduguri da ke cikin kwalejin ilimi ta Aminu Sale da ke Azare a jihar Bauchin, Najeriya. Ya yi mana ƙarin haske kan irin matsalolin da gurɓatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma.
8: Abun da kuma suke gurɓatar da ita ya haɗa da misali hayaƙi ko iska mai datti, wato ƙura da yake tasowa musamman irin lokaci na yanzu, idan aka shiga cunkoso shi ma iskar wani na sheƙa, wani iskar tasa da yake sheƙarwa yake fitar da ita gurɓatacciya ce ko tana ɗauke da wasu nau'in cututtuka, don wani kuma yana iya ɗauka a wannan mu'amala ɗin. Sannan akwai industrial waste, musamman guraren da aka ci gaba, wato manyan birane waɗanda industry suka yawa, wato masana'antu. Sannan akwai industrial waste, musamman guraren da aka ci gaba, wato manyan birane waɗanda industry suka yawa, wato masana'antu suka yawa sosai, to shi ma yakan

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zakiya kan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasir Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne akan tasirin gurbatacciyar iska ga lafiyar halittu da muhalli, wato air pollution a turance. Iska na gurbata ne ta hanyoyi da dama, kama daga hayakin na'urori wato injina a masana'antu zuwa tarkacen bola ko kuma kone wasu abubuwa wadda suke kawo cikas ga yanayin muhalli tare kuma da kawo tasgaro ga lafiyar dan adam. Masana na ci gaba da tsoratar da al'umma a game da illolin da ke tattare da gurbataccen iskar, amma a lokuta da dama mutane kan yi buris da kiraye-kirayen da ake yi don a gudu tare a tsira tare. Farfesa Nura Umar Kura masanin harkokin muhalli ne daga sashen nazarin kimiyyar muhalli na Jami'ar Tarayya da ke Dutse a jihar Jigawan Najeriya. A bangaren muhalli ya bayyana mana ma'anar gurbataccen iska, wato air pollution a turance, tare da illolin da take haifarwa ga muhalli da kuma lafiyar halittu da ke sararin wannan duniya.
2: Ita dai abinda ake ce ma gurbataccen iska shine canjin yanayin yanda iska take daga ainihin halittar da Allah subhanahu ta'ala ya mata, ta hanyar a samu wasu sinadarai da za su je su haɗe da iskar su canza mata ainihin yanayin ta. Na hanyar kaga iska a halittar ta bata da kamshi, misali bata da wari, bata da komai, to amma ya zama an samu wasu daga cikin kodai daga halitta ko kuma daga aikace-aikacen da ɗan adam yake a duniya. Abinda nake nufi da halitta kamar fashewar dutse da wani lokaci akan samu, ko kuma girgizar ƙasa da wani lokaci za ka ga tana fitar da iska haka gurbatacciya ita ma, to kuma kamar aikace-aikace na ɗan adam su ma kuma kaga wanda ya shafi noma, ƙona daji, hawa mota, mashin hayakin girki da sauransu, su ma duk suna kawo gurbacewar iska.
3: To prof, ta iskar take gurbata?
2: Ita gurbacewar iska za ta iya zama ta guri biyu. Akwai yanayi na halitta wanda ba wai sai da san hannun ɗan adam ba abin yake iya kawo, kamar wanda na kawo kamar abin da Bature yake cema volcanic eruption. Wannan wuta ta rinka fita daga jikin dutse din nan da yake nan Najeriya, alhamdulillah ba mu da irin shi, amma zaka ga akwai duwatsu kamar a gurin su Japan da su Himalaya can haka, gurin kusa da India da kuma wasu kasashe a Europe haka, zaka ga sukan samu wannan, amma yawanci yafi karfi a Asia musamman kusa da Indonesia haka. Sai kaga kamar narkakkiyar wuta tana fita daga cikin dutse haka, tana narkar da shi. A Hawaii ma bangaren America akwai irin wannan. To duk sanda take fitowa tana fitowa da gurbatacciyar guba haka. Wannan kaga halitta ne ba mutum bane yayi, to amma sai kuma na dan adam akwai gurare da yawa. Yanayin makamashi shine abu na farko, energy kenan. Makamashi nan ya kama ta harkar ruwan da muke amfani da shi gurin mota ne, man fetur ne, diesel ne, harkar jirgin sama ne, a generator ne, duka dai waɗannan abubuwan suna fitar da hayaki. To kuma hayakin nan zaka ga akwai sinadari kala-kala, akwai su carbon monoxide, carbon dioxide, sulfide oxide, nitrogen oxide. Waɗannan duka gurbatattun iskoki ne da idan suka je suka haɗu da ainihin halittar yanda iskar take sai su canza mata yanayi, wanda kuma matsala daban-daban sukan iya halitta. Haka ma noma, gurin noman mu ma haka, bayan noma haka industries namu a gurin kamfanunnuwa da suke yin kere-kere da sauransu, su ma duk suna iya haifar da wannan gurbacewar iska da sauran aikace-aikace dai da ɗan adam yakan yi na yau da gobe. Duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke ƙara na gurbacewar iska.
3: Shin akwai wata barna da gurbatacciyar iska ke kawowa?
2: To banna ta farko zan iya bayarwa cewa akan shi kanshi ɗan adam, a duk gurɓacewa ta muhalli ba a da wani abu guda ɗaya wanda ya fi komai kashe ɗan adam a record wanda ake da shi, wanda yake jawo rasa rayuka fiye da gurɓatacciyar iska. Kusan cututtuka, kusan duk da ka sani, bincike ya nuna cewa suna daga dangantaka sosan gaske da gurɓatacciyar iska. Shi yasa za ka ga kakanninmu lokacin da kuma kakanni da uwayenmu na ƙauye, za ka ga sun fi mu kwari, sun fi mu shekaru, saboda yawanci zaka ga a ƙauyuka babu yawanci irin hayaki-hayakin nan da muke da shi a birni na gurɓatacce na kusa da abin nan wanda za mu shaƙa ya dalma ce ta menene da sauransu ɗin nan. Zaka ga su a ƙauyuka ba su faye sabon su ba, kuma sun fi kusanci da itatuwa, wanda wannan ya ba su dama a iskar su ta fi zama tashacciya. Zaka shaƙi iskar cikin kwanciyar hankali, nan da nan ma bacci sai ka ga ya kama ka in kana jin bacci misali. To amma mu nan babu itatuwan, kuma duk ga waɗannan abubuwan, mashin ya wuce, mota ta wuce, a yi girki, ga industries nan ko ina, to wannan duk sai taru sai ya zama iskar a gurɓace. To kamar yadda na faɗa, babu abin da yake hallaka rayuwar ɗan adam a cikin duk lalacewa ta muhalli fiye da iska. Kusan duk shekara sama da mutum miliyan 7 zaka ga mutuwarsu tana da dangantaka da lalatacciyar iska, ko abin da ya fi ma miliyan 7 gaskiya, musamman mu a nan Afirka da irin su India da kuma China. China ta yi kokari ta rage abin sosan gaske, amma dai har yanzu mu Afirka gaskiya an bar mu a baya, kuma muna da sauran aiki.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Shin ko ta yaya za a kare muhalli daga tasirin gurɓatacciyar iska? Ga Dr. Umar Sale Anka, masanin kimiyyar muhalli kuma mai fafutukar kare muhallin a Najeriya.
4: Gwamnati ta samar da motoci wanda suke amfani da makamashi na zamani wanda ba da hayaki wanda zai iya illatar al'umma ko kuma muhallin baki daya. Misali kamar motoci yanzu da aka samar a jihar Kano da za a iya caji, kaga wannan ba za su fitar da hayaki ba, so yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an duba dokoki na sufuri, wanda motoci wanda za su iya gurɓata muhalli a ce a hankali ana samar da wanda mutane za su iya saya cikin sauki, sannan su yi amfani da shi. Amfani da makamashi wanda yake ba mai gurɓata muhalli ba, musamman a ce amfani da risho irin wanda misali a ce maimakon a kona itace kai daya ko kuma tsinke misali 20, aka samu wannan sababbin risho da ake amfani da itace kaɗan wanda ba zai gurɓata muhalli ba. A daina sare bishiya, an daina sare bishiya a shuka bishiya da yawa, wanda ita bishiya ita ke zuke duk wani hayaki ko kuma wani abin da yake gurɓata muhalli. Idan ya taso ko da an kona hayaki ko kuma mota ta fitar da shi wannan gurɓatacciyar iska din, yawanci in ka kula bishiyoyi ne suke zuke, so idan ba mu da isassun bishiya ba za ma ka iya kare muhallin daga wannan ba.
3: To dakta, kamar mu ɗaiɗaikun al'umma, kamar waɗannan matakai ya kamata mu ɗauka don kare muhallinmu daga gurɓatacciyar iska?
4: Matakin farko da dai kuma mutane sai kasance al'amuran da suke yi na yau da gobe su rinka kula da shi, musamman misali in ka ce amfani da motoci yawan barkatai, maimakon a ce duk al'umma kowa sai mota misali, ai za a iya a sai bus masu kyau a rinka amfani da su, kaga wannan zai rage gurbatar shi muhalli. Kuma zub da shara ko ina a kona ta, shi ma yana daga cikin abin da yake kawo gurbacewar muhalli musamman iska, saboda haka a daina zubar da shara ko kuma a daina kona ta barkatai, so wannan zai rage gurɓata shi muhalli. So gaskiya doka da kuma a ɗaiɗaiku mu kanmu mu kalli cewar me muke yi da yake jawo wannan gurɓatar muhalli ɗin, mu dawo alƙawura ko kuma mu rinka dubawa, domin shi magana ta muhalli ta shafi kowa da kowa ne, da talaka da mai kuɗi, idan aka samu muhalli ya gurɓata sai ya taɓa kowa. So saboda haka hanyoyin dai ba su huce na yin amfani da makamashi wanda yake baya gurɓata muhalli, hasken rana, motoci masu caji ko kuma girki da abin da yake da amfani da sola da kuma ko lantarki, musamman shara. Gaskiya ana yawan kona shara ko gurin da ake yanka dabbobi ko kuma yanda ake saka tsofaffin tayoyi a kona, so za a iya amfani da waɗannan tsofaffin tayoyin da wasu duk irin waɗannan kayan ta wani bangare da za a iya amfani da su a gida idan aka sake amfani da su. Me kuwa ce konawa a kai? Akwai abubuwan da ake kona ba lallai ana bukata a kona su ba, su sai dai kawai da yake ba a san a gansu a guri. To amma yanzu zamani ya zo na inda Turawa suke magana circular economy, a ce kowane abu ya zama kamar na gida 10 komai za ka iya sake amfani da shi.
3: To dakta, kamar ta yaya kenan?
4: Idan wani ya gama amfani da taya misali, wani zai iya amfani da ita wajen yin takalmi, wani zai iya amfani da ita wajen yin lambu tuhuma da zai iya kawaita gidansa. So saboda haka kanana-kanana abubuwan da ba mu tunani cewa suna iya taimaka su kare muhalli su ne za mu rinka yi, daga su ne za ki ga ciwon muhallin, mun gudu tare, mun tsira tare. Su masana'antu musamman su ne kamata a ce gwamnati ta sa musu dokoki, an sa ido akan ciwon me suke fitarwa, kuma ya za su sa abubuwan da za su hana fitar da wannan hayakin, su canza injinan su, koma amfani da musamman a daina amfani da janareto, a koma amfani da wasu makamashi wanda za su iya samar da ingantacciyar rayuwa da kuma kyakkyawan muhalli.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kiyasin cewa sama da mutane miliyan 7.5 ne ke mutuwa a duniya sakamakon matsalar gurɓatacciyar iska. Koya al'ummar da ke zaune ko kuma gudanar da harkokinsu a wuraren da ake da masana'antu ko ake ƙona abubuwa ko kuma tara bola da ke gurɓata iska ke fama da tasirin gurɓatacciyar iskar. Ga wasu da muka zanta da su a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya.
5: Sunana Malam Lawan Suleiman. To gaskiya dai mu dai abinda za mu ce sai dai Allah Ubangiji ya kawo mana mafita, saboda shi al'amari irin wannan harkar rayuwa duk abinda ka gani hakuri kake da shi, ko ba haka ba? Yawwa, amma mu ba wani abinda za mu ce, mu harkar neman abincinmu ne a wurin nan. To amma dai in akwai wani matakin da su jami'an za su ɗauka, ya kamata a ɗan samu nasibi, a ɗan ɗau wani mataki ya samu sauƙin al'amarin nan. Wani lokacin ne sai in ji ma in na shaƙe shi haka, wani lokacin ya zazzabi ma ya kama. To amma cikin ikon Allah kuma dai wani ɗan lokacin ya mu samu nasibi. Amma dai ni ba wani abinda zan ce sai dai godiya wurin Ubangiji. Allah dai ya mana mafita don alfarma annabi.
6: Sunana Hassan Rabi. To gaskiya ta wajen lafiya, musamman abun kura daga kamfani, kana tafiya a mashin ko a keke ko a kafa, sau da yawa za ka ga wani lokacin sai dai ka tafi kana hawaye ko ka yi ni ka kwana idanka yana ciwo, wani ma an bai yi sa'a ba daga nan sai asibiti. To akwai ire-iren haka, har hatsari akan titi kamar kamfanin shinkafa mai fitar da kura haka, ko kamfanin da suke sarrafa masara ko wani abu, duk ana samun makamancin irin haka sosai. Shi wannan warin da kake faɗa kusan mu a kusa da wajen muke zama, to wannan abun fa wani lokacin in ya taso mana ya dai mu tashi mu bar wajen, in dai kana son kanka da lafiya. Gidanmu dai ga mahukunta su taimaka, su sun san duk irin tsare-tsaren da ya kamata su ɗauka, duk sun sani, tunda akwai ma'aikata guda wanda akan kamfanin nika take, kowane tsari sun sani, ya kamata su bi daidai su bi aikinsu daidai.
7: Sunana Ma'azu. Kaga dai wannan shekan abun da muke yi yanzu, abun ne ya zama kaman dole ne muke yin sa, amma ya kamata su manyan mu su ringa daukan mataki a kansa. A ni kan koda ya taba, ai ban sani ba shine ba shi bane, ban tabbatar tabbatar ba, tunda kaga ba asibiti na je aka auna ala misali, amma na san dai shutarwa ne ka fahimta, abunda na sani kenan shutarwa ne. Yawa su ma'aikata abunda ya samata ya su kama, su bi dokoki, sannan su ringa bai talakan su haƙƙinsu.
0: Hallinka, rayuwarka. Masana harkokin kiwon lafiya dai na ganin akwai tarin matsalolin kiwon lafiya da gurɓatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma. Dr. Bala Yunusa Tilde ƙwararre ne a fannin kiwon lafiyar al'umma, kuma jami'in haɗa hancin sashin karatun digiri na Jami'ar Maiduguri da ke cikin kwalejin ilimi ta Aminu Sale da ke Azare a jihar Bauchin, Najeriya. Ya yi mana ƙarin haske kan irin matsalolin da gurɓatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma.
8: Abun da kuma suke gurɓatar da ita ya haɗa da misali hayaƙi ko iska mai datti, wato ƙura da yake tasowa musamman irin lokaci na yanzu, idan aka shiga cunkoso shi ma iskar wani na shiƙa, wani iskar tasa da yake shiƙarwa yake fitar da ita gurɓatacciya ce ko tana ɗauke da wasu nau'in cututtuka, don wani kuma yana iya ɗauka a wannan mu'amala ɗin. Sannan akwai industrial waste, musamman guraren da aka ci gaba, wato manyan birane waɗanda industries suka yawa, wato masana'antu suka yawa sosai, to shi ma yakan kawo gurɓatacciyar iska da muke shaƙa. al'ada har zai haifar da illoli a lafiyar jikinmu, saboda hayakin da suke yawan fitar da shi shi ma yana daga cikin waɗanda suke kawo. Sannan akwai abin da muke cewa solid waste, shi wato abubuwan da muke mu'amala da shi a ƙasa, watakila wajen ko noma ko watakila wajen bugu, wato buga abu har ƙasa ƙura ya tashi, ko wasu abu da suka jibanci abubuwan da yake tada ƙura, hatta masu aiki ko injinan nika da wasu abu makamantansu, ko kuma sana'o'in da ya shafi ƙura da iska, to lallai yana kawo gurɓatan iska din. Sannan idan aka shaƙe ta, yawan shaƙanta ya yawa, yakan gurɓata asalin lafiyayyar iska da Allah yake bamu ita don mu shaƙa ta mana amfani a lafiyar jiki. Sannan wannan yana zama wani hanya ce da mafi yawancin jama'a a wannan ƙarni suke fama da ita, ko larura ne da suke fama da ita, saboda gurɓacewar iska a yanayin da muke mu'amala. Ta yiwu iskan ta gurɓace a cikin inda muke mu'amala, ɗaki ko a waje inda muke gudanar sana'o'inmu da kuma mu'amalarmu. Idan har akwai yawan iska gurɓatacciya, wato ƙura ko kuma hayaƙi, to lallai iskar da muke shaƙa takan zama gurɓatacciya. Kuma akwai bincike da ya nuna a yanzu nan kusan miliyan 6.7 na mafi yawancin rashe-rashe, wato mutuwa da ake yi, yana faruwa dalilin gurɓatacciyar iska da muke mu'amala da ita ko muke shaƙa, ita take haifar mana da dalilan wannan rasuwa da muke fama da ita a duniya gaba ɗaya.
3: Na'am, to dakta, kamar waɗannan matsaloli kenan ita wannan gurɓatacciyar iska ke haifarwa ga lafiyar ɗan adam matuƙar ana shaƙarta?
8: Matsaloli ko cututtukan da ita wannan gurɓatacciyar iska take sa mana a lafiyar jikinmu ko take haifarwa a lafiyar jiki sun haɗa da stroke. Akwai cutar da ake cewa stroke, wato kaman a cewa shanyewa na lokaci guda, ko mutum kaga numfashinsa gaba ɗaya ya ɗauke har ya kai ga ya faɗi. Sannan akwai lung cancer, cutar sankara da take kama huhun mutane, saboda ita huhu ita ce kusan jigo a harkar numfashi.
3: Na'am.
8: Sannan ita gurɓatacciyar iskar nan, ko iskar da ta gurɓace, takan haifar mana da cuta da ya shafi respiratory infection, ko yakan haifar da respiratory infection, mukan kira ta da Turanci, wato wasu nau'in cututtuka ne da suka shafi shan iska da kuma fitar da iska din, wato wajen jan numfashi yayin da muke mu'amala, ko yayin da muka zo hutu, ko yayin da muka zo bacci, ko yayin da muka zo kwanciya, ko yayin da muka zo rest. So idan har mun yi mu'amala da gurɓatacciyar iska, to takan haifar mana da matsaloli wajen da suka haifi wahalhalu da ya jibanci shan iska da kuma shekarwa, ko kuma fitar da iska din waje.
0: Muhallinka, rayuwarka. Shin ko ta yaya za a magance waɗannan matsaloli? Har wa yau, ga Dr. Bala Yunusa Tildi.
8: Kaɗan daga cikin hanyoyin da za a magance waɗannan matsala na polluted air, wato gurɓatacciyar iska, shine na farko a guji ƙona daji ko kuma ƙone-ƙone da zai haifar da tashin hayaƙi da zai tunnuke guri, ko ya tunnuke gida, ko ya tunnuke anguwa. Sannan na biyu, yana da kyau a dinga yawaita shuka bishiyoyi ko kuma green plant, wato tsirrai da za su bada abin da muke cewa atmosphere mai kyau, wanda iskar mu ma muna canzawa da ita da mu daga wannan green plant da bishiyoyi.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Wani rahoto ya bayyana cewa ɗaukar dogon lokaci cikin gurɓataccen yanayi ka iya haifar da matsaloli da suka shafi huhu da numfashi, baya ga shanyewar ɓarin jiki na lokaci guda da sauran cututtuka da suka shafi shaƙar iska ko fitar da ita. Wani rahoto ya bayyana cewa ɗaukar dogon lokaci cikin gurɓataccen yanayi ka iya haifar da matsalolin da suka shafi huhu da numfashi, baya ga shanyewar ɓarin jiki na lokaci guda da sauran cututtuka da suka shafi shaƙar iska ko fitar da ita.
9: Muhallinka, rayuwarka.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Abdulkadir Haladu Kiyawa, wakilinmu na jihar Kano a tarayyar Najeriya, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani, da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
10: To madalla da fatan an fa'idantu da wannan shiri bari mu shakata da wannan.

0: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da zaki akan lamuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasir Sani zan gabatar
1: muhallinka rayuwarka
0: A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne akan tasirin gurbatacciyar iska ga lafiyar halittu da muhalli wato air pollution a turanci. Iska na gurbata ne ta hanyoyi da dama kama daga hayakin na'urori wato injina a masana'antu zuwa tarkacen bola ko kuma kone wasu abubuwa wanda suke kawo cikas ga yanayin muhalli tare kuma da kawo tasgaro ga lafiyar dan adam. Masana na ci gaba da tsoratar da al'umma a game da illolin da ke tattare da gurbataccen iskar amma a lokuta da dama mutane kan yi burs da kiraye-kirayen da ake yi don a gudu tare a tsira tare. Farfesa Nura Umar Kura masanin harkokin muhalli ne daga sashen nazarin kimiyyar muhalli na Jami'ar Tarayya da ke Dutse a jihar Jigawan Najeriya. A bangaren muhalli ya bayyana mana ma'anar gurbataccen iska wato air pollution a turanci. Tare da illolin da take haifarwa ga muhalli da kuma lafiyar halittu da ke sararin wannan duniya.
2: Ita dai abinda ake ce ma gurbataccen iska shine canjin yanayin yanda iska take daga ainihin halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata ta hanyar a samu wasu sinadarai da za su je su haɗe da iskar su canza mata ainihin yanayin ta na hanyar. Kaga iska a halittar ta bata da kamshi misali bata da wari bata da komai to amma ya zama an samu wasu daga cikin ko dai daga halitta ko kuma daga aikace-aikacen da ɗan adam yake a duniya. Abinda nake nufi da halitta kamar fashewar dutse da wani lokaci akan samu ko kuma girgizar ƙasa to wani lokaci zaka ga tana fitar da iska haka gurbatacciya ita ma to kuma kamar aikace-aikace na ɗan adam su ma kuma kaga wanda ya shafi noma kona daji hawa mota mashin hayakin girki da sauransu su ma da suna kawo gurbacewar iska.
3: To prof ta yaya iskar take gurbata?
2: Ita gurbacewar iska za ta iya zama ta guri biyu. Akwai yanayi na halitta wanda ba wai sai da san hannun dan adam ba abin yake iya kawo kamar wanda na kawo kamar abin da Bature yake ce ma volcanic eruption. Wannan wuta ta rinka fita daga jikin dutse din nan da yake nan Najeriya alhamdulillah ba mu da irin shi amma zaka ga akwai duwatsu kamar a gurin su Japan da su Himalaya can haka gurin kusa da India da kuma wasu kasashe a Europe haka zaka ga su kan samu wannan amma yawanci yafi karfi a Asia musamman kusa da Indonesia haka sai kaga kamar narkakkiyar wuta tana fita daga jikin dutse haka tana narkar da shi a Hawaii ma bangaren America akwai irin wannan to duk sanda take fitowa tana fito wa da gurbataccen guba haka wannan kaga halitta ne ba mutum bane yayi to amma sai kuma na dan adam akwai gurare da yawa yanayin makamashi shine abu na farko energy kenan makamashi nan ya kama ta harkar wanda muke amfani da shi gurin mota ne man fetur ne diesel ne harkar jirgin sama ne a generator ne duka dai waɗannan abubuwan suna fitar da hayaki to kuma hayakin nan zaka ga akwai sinadari kala-kala akwai su carbon monoxide carbon dioxide sulfide oxide nitrogen oxide waɗannan duka gurbatattun iskoki ne da idan suka je suka haɗu da ainihin halittar yanda iskar take sai su canza mata yanayi wanda kuma matsala daban-daban sukan iya halitta haka ma noma gurin noman mu ma haka bayan noma haka industries namu a gurin kamfanunnuwa da suke yin kere-kere da sauransu su ma duk suna iya haifar da wannan gurbacewar iska da sauran aikace-aikace dai da ɗan adam yakan yi na yau da gobe duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke ƙara na gurbacewar iska.
3: Shin akwai wata barna da gurbatacciyar iska ke kawowa?
2: To, barna ta farko zan iya bayarwa cewa akan shi kanshi ɗan adam. A duk gurbacewa ta muhalli ba a da wani abu guda ɗaya wanda ya fi komai kashe ɗan adam a record wanda ake da shi wanda yake jawo rasa rayuka fiye da gurbatacciyar iska kusan cututtuka kusan duk da ka sani. Bincike ya nuna cewa suna daga dangantaka sosan gaske da gurbatacciyar iska shi yasa za ka ga kakannin kakanninmu lokacin da kuma kakanni da uwayenmu na ƙauye za zaka ga sun fi mu kwari, sun fi mu shekaru, saboda yawanci zaka ga a ƙauyuka babu yawanci irin hayaki-hayakin nan da muke da shi a birni na gurɓatacciyar na kusa da abin wanda za mu shaƙa ya dalma ce ta menene da sauransu ɗin nan. Zaka ga su a ƙauyuka ba su faye sabunsu ba, kuma sun fi kusanci da itatuwa, wanda wannan ya ba su dama a iskar su ta fi zama tashacciya. Zaka shaƙi iskar cikin kwanciyar hankali, nan da nan ma bacci sai ka ga ya kama ka in kana jin bacci misali. To amma mu nan babu itatuwan, kuma duk ga waɗannan abubuwan, mashin ya wuce, mota ta wuce, a yi girki, ga industries nan ko ina. To wannan duk sai ya taru sai ya zama iskar a gurɓace. To kamar yadda na faɗa, babu abin da yake hallaka rayuwar ɗan adam a cikin duk lalacewa ta muhalli fiye da iska. Kusan duk shekara sama da mutum miliyan 7 zaka ga mutuwarsu tana da dangantaka da lalataccen iska, ko abin da ya fi ma miliyan 7 gaskiya, musamman mu a nan Afirka da irin su India da kuma China. China ta yi kokari ta rage abin sosan gaske, amma dai har yanzu mu Afirka gaskiya an bar mu a baya, kuma muna da sauran aiki.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Shin ko ta yaya za a kare muhalli daga tasirin gurɓatacciyar iska? Ga Dr. Umar Saleh Anka, masanin kimiyyar muhalli kuma mai fafutukar kare muhallin a Najeriya.
4: Gwamnati ta samar da motoci wanda suke amfani da makamashi na zamani wanda ba da hayaki wanda zai iya illata al'umma ko kuma muhallin baki daya. Misali kamar motoci yanzu da aka samar a jihar Kano da za a iya caji, kaga wannan ba za su fitar da hayaki ba. So yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce ya duba dokoki na sufuri, wanda motoci wanda za su iya gurɓata muhalli a ce a hankali ana samar da wanda mutane za su iya saya cikin sauki, sannan su yi amfani da shi. Amfani da makamashi wanda yake ba mai gurɓata muhalli ba, musamman a ce amfani da risho irin wanda misali a ce maimakon a kona itace kai daya ko kuma tsinke misali 20, aka samu wannan sababbin risho da ake amfani da itace kaɗan wanda ba zai gurɓata muhalli ba. A daina sare bishiya, in ba an daina sare bishiya a shuka bishiya da yawa, wanda ita bishiya ita ke zuke duk wani hayaki ko kuma wani abin da yake gurɓata muhalli. Idan ya taso ko da an kona hayaki ko kuma mota ta fitar da shi wannan gurɓatacciyar iska ɗin, yawanci in ka kula bishiyoyi ne suke zuke. So idan ba mu da isassun bishiya ba za ma ka iya kare muhallin daga wannan ba.
3: To dakta, kamar mu ɗaiɗaikun al'umma, kamar waɗannan matakai ya kamata mu ɗauka don kare muhallinmu daga gurɓatacciyar iska?
4: Matakin farko da ɗaiɗaikun mutane ya kasance al'amuran da suke yi na yau da gobe su rinka kula da shi. Musamman misali in ka ce amfani da motoci yawan barkatai, maimako a ce duk al'umma kowa sai mota misali, ai za a iya a sai bus masu kyau a ringa amfani da su, kaga wannan zai rage gurɓatar shi muhalli. Kuma zub da shara ko ina a ƙonata shi ma yana daga cikin abin da yake kawo gurɓacewar muhalli, musamman iska. Saboda haka a daina zubar da shara ko kuma a daina ƙonata barkatai, so wannan zai rage gurɓata shi muhalli. So gaskiya doka da kuma a ɗaiɗaiku mu kanmu mu kalli cewar me muke yi da yake jawo wannan gurɓatar muhalli ɗin, mu dawo alƙawura ko kuma mu rinka dubawa, domin shi magana ta muhalli ta shafi kowa da kowa ne, da talaka da mai kuɗi. Idan aka samu muhalli ya gurɓata sai ya taɓa kowa. So saboda haka hanyoyin dai ba su huce na yin amfani da makamashi wanda yake baya gurɓata muhalli, hasken rana, motoci masu caji ko kuma girki da abin da yake da amfani da sola da kuma ko lantarki. Musamman shara, gaskiya ana yawan ƙona shara ko gurin da ake yanka dabbobi ko kuma yanda ake saka tsofaffin tayoyi a ƙona. So za a iya amfani da wayannan tsofaffin tayoyin da wasu duk irin wayannan kayan ta wani bangare da za a iya amfani da su a gida idan aka sake amfani da su. Me ku a ce ƙonawa a kai? Akwai abubuwan da ake ƙonawa ba lallai ana buƙata a ƙona su ba, su sai dai kawai da yake ba a san a gan su a guri. To amma yanzu zamani ya zo na da Turawa suke magana circular economy, a ce kowane abu ya zama kamar na gida ɗi goma, komai za ka iya sake amfani da shi.
3: To dakta, kamar ta yaya kenan?
4: Idan wani ya gama amfani da taya misali, wani zai iya amfani da ita wajen yin takalmi, wani zai iya amfani da ita wajen yin lambu guma da zai iya kawaita gidansa. So saboda haka kanana abubuwan da ba mu tunani cewa suna iya taimaka su kare muhalli su ne za mu rinka yi, daga su ne za ki ga cewa muhallin mun gudu tare, mun tsira tare. Su masana'antu musamman su ne kamata a ce gwamnati ta sa musu dokoki, an sa ido akan cewa me suke fitarwa, kuma ya za su sa abubuwan da za su hana fitar da wannan hayakin, su canza injinan su, koma amfani da musamman a daina amfani da generator, a koma amfani da wasu makamashi wanda za su iya samar da ingantacciyar rayuwa da kuma kyakkyawan muhalli.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: Wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kiyasin cewa sama da mutane miliyan 7.5 ne ke mutuwa a duniya sakamakon matsalar gurɓatacciyar iska. Koya al'ummar da ke zaune ko kuma gudanar da harkokinsu a wuraren da ake da masana'antu ko ake ƙona abubuwa ko kuma tara bola da ke gurɓata iska ke fama da tasirin gurɓatacciyar iskar. Ga wasu da muka zanta da su a birnin Kano da ke tarayyar Najeriya.
5: Sunana Malam Lawan Suleiman. To gaskiya dai mu dai abinda za mu ce sai dai Allah Ubangiji ya kawo mana mafita, saboda shi alhamari irin wannan harkar rayuwa duk abinda ka gani hakuri kake da shi, ko ba haka ba? Yawwa, amma mu ba wani abinda za mu ce, mu ma harkar neman abincinmu ne a wurin nan. To amma dai in akwai wani matakin da su jami'an za su ɗauka, ya kamata a ɗan samu nasibi a ɗan ɗau wani mataki ya samu sauƙin al'amarin nan. Wani lokacin ni sai in ji ma na shaƙe shi haka, wani lokaci sai zazzabi ma ya kama ni. To amma cikin ikon Allah kuma dai wani ɗan lokacin sai mu samu nasibi. Amma dai ni ba wani abinda zan ce, sai dai godiya wurin Ubangiji. Allah dai ya mana mafita don alfarma annabi.
6: Sunana Hassan Rabi. Gaskiya ta wajen lafiya, musamman abun kura daga kamfani, kana tafiya a mashin ko a keke ko a kafa, sau da yawa za ka ga wani lokacin sai dai ka tafi kana hawaye ko ka yi ni ka kwana idanka yana ciwo, wani ma an bai yi sa'a ba daga nan sai asibiti. To akwai ire-iren haka, har hatsari akan titi kamar kamfanin shinkafa mai fitar da kura haka, ko kamfanin da suke sarrafa masara ko wani abu, duk ana samun makamancin irin haka sosai. Shi wannan warin da kake faɗa kusan mu a kusa da wajen muke zama, to wannan abun fa wani lokacin in ya taso mana ya dai mu tashi mu bar wajen, in dai kana son kanka da lafiya. Gidan mu dai ga mahukunta su taimaka, su sun san duk irin tsare-tsaren da ya kamata su ɗauka, duk sun sani, tunda akwai ma'aikata guda wanda akan kamfanin nika take, kowane tsari sun sani, ya kamata su bi daidai su bi aikinsu daidai.
7: Sunana Ma'azu. Kaga dai wannan shekan abun da muke yi yanzu, abun ne ya zama kaman dole ne muke yin sa, amma ya kamata su manyan mu su ringa daukan mataki a kansa. A ni kan koda ya taba, ai ban sani ba shine ba shi bane, ban tabbazan tabbatar ba, tunda kaga ba asibiti na je aka auna ala misali, amma na san dai shutarwa ne ka fahimta, abun da na sani kenan shutarwa ne. Yawa su ma'aikata abun da ya kamata ya su kama, su bi dokoki, sannan su ringa bai talakan su haƙƙin su.
0: Hallinka, rayuwarka. Masana harkokin kiwon lafiya dai na ganin akwai tarin matsalolin kiwon lafiya da gurɓatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma. Dr. Bala Yunusa Tilde ƙwararre ne a fannin kiwon lafiyar al'umma, kuma jami'in haɗa hancin sashin karatun digiri na Jami'ar Maiduguri da ke cikin kwalejin ilimi ta Aminu Sale da ke Azare a jihar Bauchin, Najeriya. Ya yi mana ƙarin haske kan irin matsalolin da gurɓatacciyar iskar ke haifarwa ga al'umma.
8: Abun da kuma suke gurɓatar da ita ya haɗa da misali hayaƙi ko iska mai datti, wato ƙura da yake tasowa musamman irin lokaci na yanzu, idan aka shiga cunkoso shi ma iskar wani na sheƙa, wani iskar tasa da yake sheƙarwa yake fitar da ita gurɓatacciya ce ko tana ɗauke da wasu nau'in cututtuka, dan wani kuma yana iya ɗauka a wannan mu'amala ɗin. Sannan akwai industrial waste, musamman guraren da aka ci gaba, wato manyan birane waɗanda industry suka yawa, wato ma'asana'antu suka yawa sosai, to shi ma yakan kawo gurɓatacciyar iska. iskar da muke shaka da har zai haifar da illoli a lafiyar jikinmu, saboda hayakin da suke yawan fitar da shi shi ma yana daga cikin waɗanda suke kawo. Sannan akwai abin da muke cewa solid waste, shi wato abubuwan da muke mu'amala da shi a ƙasa, watakila wajen ko noma ko watakila wajen bugu, wato buga abu har ƙasa ƙura ya tashi, ko wasu abu da suka jibanci abubuwan da yake tada.